Paul at si Bat, at sila'y tugisin hanggang sa mautas. Sabihin mong ikaw ang tagapagligtas ng abang lingkod mo o Diyos na marilag. Silang nagnanasang ako ay patayin, ay iyong igupo at iyong hiyain. At ang nagtatangkang lumaban sa akin, hadlangan mo sila at iyong lituhin. Gawing parang ipa na tangay ng hangin habang tinutugis ng sinugong anghel. Hayaang magdilim, dumulas ang landas. Ang anghel ni Yahweh sa kanila'y wawasak. Ni walang dahilan ang hangad sa akin, ako ay ihulog sa balong malalim na ginawa nila upang ako'y dakpin. Hindi nila alam sila'y mawawasak, sila'y mahuhulog sa sariling bitag. Sa hinukay nilang balon, sila'y lalagpak. Dahilan kay Yahweh, ako'y magagalak. Sa habag sa akin, ako'y iniligtas. Buhat sa puso ko'y aking ihahayag. Tunay ikaw, Yahweh, ay walang katulad. Iniingatan mo laban sa malakas. Ang mga mahihina't taong mahihirap at sa nang-aapi, sila'y ililigtas. Ang mga masama'y nagpapatotoo at nagpaparatang ng hindi totoo. Sa pagkakasalang, walang malay ako. Sa gawang mabuti, ganti ay masama. Nag-aabang sa akin at nagbabanta. Kapag sila'y may sakit, ang ginagawa ko, nagdaramit luksa at nag-aayuno at nananalangin na yuko ang ulo. Para bang ang aking idinadalangin ay isang kapatid na mahal sa akin, lumalakad ako na ang pakiramdam, wari, inulila ng ina kong mahal. Nagagalak sila kapag ako'y may dusa sa aking paligid, nagtatawanan pa. Binubugbog ako ng di kakilala, halos walang tigil na pagpaparusa. Natutuwa silang ako'y maghinagpis. Sa galit sa akin, ngipi nagngangalit. Hanggang kailan pa kaya, O Yahweh, maghihintay ako sa mahal mong tulong? Iligtas mo ako sa ganid na leyon, sa paglusob nila't mga pagdaluhong. At sa gitna niyong mga kapulungan, ikaw, O Yahweh, pasasalamatan. Pupurihin kita sa harap ng bayan. Huwag mong tutulutang ang mga kaaway. Magtawanan sa aking mga kabiguan. Gayon din ang may puot ng walang dahilan, magalak sa aking mga kalumbayan. Sila, kung magwika'y totoong mabagsik, kasinungalingan ang bigkas ng bibig, at ang ginigipit, taong matahimik. Ang paratang nila na isinisigaw, ang iyong ginawa ay aming namasdan. Ngunit ikaw, Yahweh, ang nakababatid, kaya, Panginoon, huwag kang manahimik. Ako'y huwag mong iiwan sa paghihinagpis. Ikaw ay gumising, ako'y ipagtanggol. Iyong ipaglaban ako, Panginoon. O Yahweh, aking Diyos, sadyang matuwid ka, kaya ihayag mong ako'y walang sala. Huwag mong ipahintulot sa mga kaaway na sila'y magtawa kung ako'y mamasdan. Huwag mong pamayang mag-usap-usapan at sabihing, aba, gusto namin ganyan. Huwag mong

0: itutulot na sabihin nilang siya ay nagapi namin sa labanan. Silang nagagalak sa paghihirap ko. Lubos mong gapiit, bayaang malito. Silang nagpapanggap namang mas mabuti, hiyain mo sila't siraan ng puri. Ang nangagsasaya sa aking paglaya, bayaang palaging sumigaw sa tuwa. Dakila si Yahweh, tunay na dakila. Sa aking tagumpay, siya'y natutuwa. Aking ihahayag ang iyong katuwiran sa buong maghapon ay papupurihan.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambayan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

May mga bagay na madaling nating nagagawa kapag may oras tayo. Madaling mag-church kapag walang gala ng Sunday, madaling mag-pray kapag maganda yung pakiramdam natin o kapag walang problema. Pero paano kapag mahirap na? Paano kapag may pressure sa paligid? Paano kapag may mga hindrances? Sa buhay ni Daniel, makikita natin na ang kanyang pananalangin ay hindi nakadepende sa kanyang sitwasyon. Tapat siyang nanalangin kahit may panganib na kapalit ito. Magandang araw po, kaagapay! Kumusta na po kayo? Nasaan man po kayong bahagi ng Pilipinas o ng ibang bansa ay nawa nasa maayos po kayong kalagayan. We pray na patuloy kayong ingatan at gabayan ng ating Diyos na buhay. Ako po ito si Shaira Gabornes, ang makakasama po ninyong magnilay ng salita ng Diyos dito sa programang Unang Salmo over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Ngayong umaga po sa pagpapatuloy ng ating series ng devotion ng mga kabataang tumindig para sa Diyos, pag-uusapan natin ang isang kabataang naging magandang halimbawa ng katapatan sa Diyos. At ito po ay si Daniel. Basahin natin sa Daniel chapter 6 verse 10, sabi rito, "Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian." Napakaganda pong pakinggan ng huling bahagi ng talata na ating binasa ngayon. Gaya ng kanyang kinaugalian. Ang panalangin ni Daniel ay hindi lang minsan. Hindi lang tuwing may time, o kaya kapag feel niya lang, o kapag may problema. Sabi ho dito, ito ay bahagi ng kanyang buhay. Ngayong umaga kaagapay, gusto kong ibahagi sa inyo ang tatlong katotohanan tungkol sa katapatan sa panalangin mula sa buhay ni Daniel. Isa si Daniel sa tatlong namamahala sa mga pinuno ng rehiyon at nangangalaga sa kapakanan ng hari. Si Daniel ay naging natatangi sa mga tagapamahala dahil sa kanyang karunungan at katapatan. Dahil dito, ninais siyang gawing pinakamataas na pinuno ng hari, kaya nainggit yung ibang tagapamahala at humanap sila ng mga pwedeng ibintang laban sa kanya. Pero wala silang makita maliban sa kanyang katapatan sa pagsunod sa Diyos. Dahil wala nga silang mahanap na pagkakamali kay Daniel, gumawa sila ng plano at hinikayat nila yung hari na maglabas ng batas na nagbabawal sa pananalangin sa sino man maliban sa hari sa loob ng 30 araw. Pero kahit nalaman ni Daniel ang utos, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang nakagawi ang pananalangin at pasasalamat sa Diyos. Unang punto na makikita natin sa buhay ni Daniel ay ang pananalangin hindi nakadepende sa sitwasyon. Alam ni Daniel na kapag nahuli siyang nananalangin, maaari siyang itapon sa yungib ng mga leyon. Pero hindi siya tumigil. Maraming tao ang nananalangin kapag may problema, pero nawawala kapag maayos na ang lahat. And guilty rin ako doon kaagapay. Di ba minsan ganun tayo eh, para sa mga kabataan, kapag may exam, nananalangin tayo, ganun din ako nung estudyante. Pero pagka lumabas na yung results and okay yung results, wala na. Kapag may problema sa pamilya, nananalangin tayo. Kapag may sakit yung mahal natin sa buhay, mas lumalapit tayo sa Diyos. Pero kapag ka-okay na lahat, unti-unti din nawawala na yung consistency natin. Kaagapay ang paalala sa atin dito na ang panalangin ay hindi emergency hotline lamang. Ito ay isang relasyon. Hindi tayo nananalangin dahil may kailangan tayo sa Diyos, pero nananalangin tayo dahil mahal natin ang Diyos. And bukod doon, gusto nating makasama yung presensya niya sa lahat ng ating ginagawa. Sa kasiyahan man, sa kalungkutan, sa disappointment, sa pag-abot ng mga pangarap, and even sa mga araw na parang walang nangyayari sa paghihintay natin. Pangalawang katotohanan, ang katapatan sa panalangin ay nabubuo sa araw-araw na disiplina. Mapapansin natin na hindi biglang naging prayer warrior si Daniel. Sinasabi ng Biblia na nananalangin siya ng 3 beses sa isang araw. Ibig sabihin, matagal na niya itong ginagawa. Kaagapay, ang katapatan ay hindi nabubuo sa isang malaking desisyon lamang. Hindi siya nangyayari, today magde-decide akong magpo-pray ako, pero bukas wala na. Nabubuo ito sa maliliit na desisyon araw-araw. Sa bawat araw na pinipili nating maglaan ng oras sa Diyos, sa bawat araw na binubuksan natin yung ating Biblia, sa bawat araw na kinakausap natin ang Panginoon. Yun yung mga bagay na unti-unting nagiging way para mapalalim yung relasyon natin sa Diyos. Siguro marami sa atin ang gustong maging matatag yung pananampalataya natin. Pero minsan,
nakakalimutan natin na yung lakas espiritual ay nagde-develop sa araw-araw na paglapit sa Diyos. Hindi instant yung spiritual growth kaagapay. Ito ay bunga ng consistency. Pangatlo at ang panghuli, ang panalangin ang pinagmumulan ng tapang para tumindig para sa Diyos. Isa sa mga dahilan kung bakit naging matatag si Daniel ay dahil malapit siya sa Diyos. Kapag malalim ang ugat ng isang puno, hindi ito madaling matumba kapag may bagyo. Ganon din sa buhay Kristiyano. Kapag malalim ang ating prayer life, mas nagiging matatag tayo sa harap ng tukso, sa pressure, and even sa mga pagsubok. Sa panahon ngayon, marami sa atin, lalo na sa mga kabataan, yung nahihiya na ipakita yung kanilang faith or pananampalataya. Minsan natatakot tayong maiba, natatakot tayong pagtawanan, nakakatakot yung hindi ka mag-fit in sa mundo. Pero si Daniel, hindi siya nagpatalo sa takot. Dahil alam niyang mas mahalaga yung relasyon niya sa Diyos kesa sa opinyon ng tao. Kaya kaagapay, kung gusto nating maging isang kabataan o maging someone na tumitindig para sa Diyos hanggang marinig siya ng lahat, kailangan nating magsimula sa panalangin. Ang misyon ay nagsisimula sa ating pagluhod sa Diyos sa panalangin. Kaya bago tayo magsalita ng tungkol kay Jesus sa iba, kailangan muna nating matutong makipag-usap kay Jesus sa panalangin. Kaagapay, tandaan natin yung tatlong aral na makukuha natin mula sa buhay ni Daniel. Una, ang panalangin ay hindi dapat nakadepende sa sitwasyon. Ikalawa, ang katapatan sa panalangin ay nabubuo sa araw-araw na disiplina. At yung ikatlo, ang panalangin ang pinagmumulan ng tapang upang tumindig para sa Diyos. At ang lahat ng ito ay hindi natin magagawa sa sarili lamang nating lakas. Kailangan natin ang Diyos. At ang isa sa mga pinakamahalagang paraan para manatiling konektado sa Kanya ay ang panalangin. Maging matapat tayo sa pananalangin sa ating Diyos kaagapay. At hindi lang one way yung relationship natin sa Kanya, dahil marapat lang na basahin din natin yung love letter ng Diyos sa atin, which is yung Bible. Marahil ang hamon ng Diyos sa atin ngayong araw ay simple lang. Maging tapat. Hindi kailangan ng mahabang prayer, na maraming words, na may mga perfect na salita. Ang kailangan ng Diyos ay yung pusong handang lumapit sa Kanya araw-araw. At kung nahihirapan ka kung paano magsimula sa panalangin, narito yung simpleng guide na pwede mong sundan. ACTS. Four letter ACTS. Ang letter A, ibig sabihin niya is adoration. Pwede mong simulan yung iyong prayer ng pagpupuri sa Diyos. Sabihin mo kung gaano siya kabuti, makapangyarihan, at tapat sa iyong buhay. Letter C is confession. Dito naman, pwede kang humingi ng tawad sa mga nagawa mong mali. Aminin ang iyong mga pagkukulang sa Diyos. And letter T, thanksgiving. Hindi dapat mawala sa ating prayer yung pasasalamat natin sa mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, malaki man o maliit, yung mga natatanggap natin sa araw-araw, and even yung mga hindi pa binibigay. Pwede na nating i-thank sa Lord in advance. And letter S is supplication. Dito naman pwede nating ibahagi sa Lord yung mga pangangailangan natin, yung mga worries na meron tayo sa bawat araw, and pwede rin natin ditong ipag-pray yung ibang tao. Again, kaagapay, hindi kailangang mahaba o perpekto ang panalangin. Maging totoo ka lang sa Diyos at makinig ng Kanyang gabay.

Panginoon, salamat sa buhay ni Daniel na naging halimbawa ng katapatan sa pananalangin. Turuan mo kaming mga kabataan na maging tapat sa aming relasyon sa iyo. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong naging busy kami sa maraming bagay to the point na nakakalimutan ka naming unahin. Bigyan mo kami ng pagnanais na hanapin ka sa araw-araw at palalimin niyo po ang aming prayer life upang maging matatag kami sa pananampalataya at maging mga kabataan tumitindig para sa iyo saan man mo kami ilagay. Gamitin mo po kami upang mas marami pang makarinig ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Agapay, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito sa programang Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Shaira Gabornes at lagi mong tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Happy weekend and God bless kaagapay.
1: Iyong napakinggan ang Unang Salmo sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang Dakilang Angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
3: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
4: May mga napapansin ba kayo sa social media na mga tao na parabang mas marunong pa sila sa mga eksperto? May na-encounter na ba kayo na mga mahilig makipagtalo, halimbawa sa Facebook, na parabang palaging sila lang ang tama? Assuming na hindi sila mga bayarang trolls, ipagpalagay natin na hindi nila trabaho na mang-away lang sa social media. Dito natin makikita ang tinatawag na Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect. Ano ang Dunning-Kruger effect? Ayon sa Psychology Today website, the Dunning-Kruger effect is a cognitive bias. A cognitive bias in which people wrongly overestimate their knowledge or ability in a specific area. This tends to occur because a lack of self-awareness prevents them from accurately assessing their own skills. Ayon naman sa mental health website na Very Well Mind, ito ay kaisipan kung saan people believe they are smarter and more capable than they are. People believe they are smarter and more capable than they are. If you don't know something, you also don't have the ability to recognize that you don't know it. Ang Dunning-Kruger effect ay isang kalagayan o takbo ng pag-iisip kung saan nag-aakala ang isang tao na marami na siyang alam tungkol sa isang issue. Subalit ang totoo, kakaunti pa lang ang kanyang kaalaman tungkol dito o baka mali pa ang kanyang pagkakaintindi sa pinag-uusapang paksa. Akala niya magaling na siya, subalit kulang pa pala ang kanyang kakayahan. Akala niya magaling na siya. Subalit, kulang pa pala ang kanyang kakayahan. Ito yung nagmamalaki na bukas ang kanyang isipan, ngunit sarado pala ito. Dito natin napapatunayan ang katotohanan ng sinabi ng 18th century poet na si Alexander Pope na a little knowledge is a dangerous thing. A little knowledge is a dangerous thing. Kamakailan, nakita na naman natin ang Dunning-Kruger effect dahil sa kaguluhan sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Ang biruan nga, dumami na naman ang Facebook lawyers. Dumagsa na naman kasi sa ating feed ang samut-saring mga pananaw. May mga opinion na may batayan. Mayroon namang iba na wala. Normal lang naman kung magkaiba ng pananaw o opinion ang mga abogado sa pag-interpret ng mga batas. Subalit may mga hindi naman abogado na malakas pa ang loob na kinukontra ang mga talagang abogado. Lumalabas pa na mas pinapaniwalaan pa nila ang mga influencers o mga vloggers kaysa sa mga eksperto. Parang kapag may issue tungkol sa isang laro sa basketball o laban sa boxing, sinasabing dumadami ang online sports analysts. Noong nakaraang pandemic, matatandaan na dumami ang mga Facebook doctors na nagmagaling sa COVID at sa bakuna. Ang Dunning-Kruger effect ay bunga ng isinagawang pagsasaliksik ng mga psychologist na sina David Dunning at Justin Kruger ng Cornell University sa New York noong 1999. Nakita nila na ang pagmamarunong na bunga nga ng Dunning-Kruger effect ay dahil sa kakulangan sa tinatawag na metacognition. Metacognition. It is the ability to analyze one's own thoughts or performance. Ang metacognition ay ang kakayahan na suriin ang sariling isipan at gawain. Ayon nga kina Dunning at Kruger, those with limited knowledge in a domain suffer a dual burden. Not only do they reach mistaken conclusions and make regrettable errors, but their incompetence robs them of the ability to realize it. Dahil kulang ang kanyang kaalaman o kasanayan, nagkakamali ang taong dumaranas ng Dunning-Kruger effect sa kanyang mga konklusyon. E ang problema, kadalasan hindi niya alam o hindi niya matanggap na may kakulangan siya. Tatlong bagay ang nangyayari. Una, they tend to overestimate their skill levels. They tend to overestimate their skill levels. Na e-exaggerate niya ang kanyang kaalaman o kakayahan. Pangalawa, they fail to recognize the genuine skill and expertise of other people. They fail to recognize the genuine skill and expertise of other people. Hindi niya nakikita na kailangan niyang makinig o matuto mula sa ibang tao. Kasi nga ang tingin niya, siya lang ang magaling. At pangatlo, they fail to recognize their own mistakes and lack of skill. they fail to recognize their own mistakes and lack of skill. Ang tawag dito ay blind spots. Blind spots. O hindi niya nakikita ang kanyang pagkukulang o pagkakamali. Ayon sa psychosocial rehabilitation specialist na si Kendra Cherry, this is because no matter how informed or experienced we all have our areas of ignorance. You might be smart and skilled in many areas, but no one is an expert at everything. This is because no matter how informed or experienced we all have our areas of ignorance. You might be smart and skilled in many areas, but no one is an expert at everything. Sa madaling sabi, hindi lahat alam natin. Hindi lahat alam natin. At hindi sa lahat ng bagay ay magaling tayo. Hindi sa lahat ng bagay magaling tayo. 10 taon na ang nakalipas. Lumabas sa isang international survey na kasama ang Pilipinas sa mga bansang apektado ng Dunning-Kruger effect. Ayon sa Ipsos Perils of Perception Report na isinagawa sa halos 40 bansa, kasama ang ating bansa sa mga most ignorant of key issues but also among most confident. Kasama ang ating bansa sa mga bansang most ignorant of key issues but also among most confident. Wala nang ang alam, nagmamagaling pa. Wala nang ang alam, nagmamagaling pa. Mahigit sa 500 na Filipino respondents ang nakapanayam sa naturang survey tungkol sa iba't ibang paksa katulad ng murder, teenage pregnancy rates, terrorism at vaccination. Sa naturang survey, una sa listahan sa least accurate ang South Africa. Pangalawa ang Brazil at pangatlo ang Pilipinas. Ayon sa report, despite giving inaccurate statistics on these topics, the respondents from the Philippines were among the most confident about their answers. The respondents from the Philippines were among the most confident about their answers. Kahit mali-mali pagdating sa numero o statistics, kahit kulang-kulang ang batayan, malakas pa din ang loob o most confident ang mga Filipino survey respondents sa kanilang mga sagot sa iba't ibang mga issues. Ayon sa nagsagawa ng survey, there are multiple reasons for these errors, from our struggle with maths and proportions to media and political coverage of issues to social psychology explanations of our mental shortcuts or biases. There are multiple reasons for these errors, from our struggle with maths and proportions to media and political coverage of issues to social psychology explanations of our mental shortcuts or biases. At mukhang hindi nagbabago ang ating problema, sapagkat ayon sa pag-aaral na inilabas kamakailan ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD, Filipino students aged 15 are reported to have poor creative thinking skills. Poor creative thinking skills. Sa naturang pag-aaral, they evaluated the abilities of 15-year-old students worldwide in mathematics, reading, and science. It also assessed their capability to generate and evaluate original ideas that could be translated into effective solutions. They assessed their capability to generate and evaluate original ideas that could be translated into effective solutions. E lumabas sa isinagawang global assessment ng OECD na the Philippines was ranked 63rd out of 64 countries. The Philippines was ranked 63rd out of 64 countries. Pangalawa tayo sa kulelat na bansa pagdating sa creative thinking o malikhaing pag-iisip. 63rd out of 64 countries. Ayon sa nasabing pag-aaral ng OECD, the country received a mean score of 16 in creative thinking, significantly below the global average of 33. The Philippines received a mean score of 16 in creative thinking, significantly below the global average of 33. Isa sa bawat apat na mag-aaral sa Pilipinas, Morocco, at Saudi Arabia ang umamin na nababagot o tinatamad silang matuto ng mga bagong bagay. Nagbabala na ang Biblia tungkol sa Dunning-Kruger effect. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 8 verses 1 to 2. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Alam nating may kaalaman tayong lahat, gaya ng sabi ng iba. Ang kaalamang ito ay nagtutulak sa tao na maging mapagmataas. Subalit ang pag-ibig ay nakakapagpatatag. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ang kaalaman at ang dagdag na kaalaman ay hindi dapat maging dahilan upang tayo ay magmataas. Kaya nga, ang babala ni Apostol Pablo, ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. At paano makakawala sa Dunning-Kruger effect? Kailangan natin ng kahandaan na patuloy na matuto at mag-aral. The more you know, the more you ought to realize how much you still need to know and how much you don't know. Isa ito sa mga itinuro sa akin ng isa sa aking mga mentors. Mas nadadagdagan ang ating kaalaman, mas dapat nakikita natin na ang dami pa nating dapat malaman at ang dami pa nating hindi alam. Mas nadadagdagan ang ating kaalaman, mas dapat nakikita natin na ang dami pa nating dapat malaman at ang dami pa nating hindi alam. The more you know, the more you ought to realize how much you still need to know and how much you don't know. Hindi natin dapat ina-assume o ipinagpapalagay na alam na natin lahat ng dapat nating malaman. Huwag tayong magmamarunong kahit na nga siguro marunong na tayo. Ayon nga sa Psychology Today, continuing to study a specific subject will also bring one's capacity into a clearer focus. Ayon sa Hosea chapter 4 verse 6, nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan. Sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan, itinatakwil ko rin kayo bilang pari. Kapahamakan ang kamangmangan. At nagsisimula ito sa kawalan ng kagustuhang matutupa ng mga bagong bagay. Kasama na din dito ang pagtatakwil o ang pagtanggi na maituwid sa maling paniniwala. Ayon sa Proverbs chapter 15, verses 31 to 32, ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Kailangan tayong maging bukas na makinig, hindi lang sa mga taong kapareho ng ating pananaw, kundi maging sa mga tao na iba ang pananaw mula sa atin. Makinig tayo hindi lang sa taong sang-ayon sa ating pananaw, kundi kahit na sa mga taong kontra sa ating pananaw. Individuals could also escape the trap by seeking others whose expertise can help cover their own blind spots, such as turning to a colleague or friend for advice or constructive criticism. Isa nga sa obvious na palatandaan ng Dunning-Kruger effect ay yung ayaw na nating makinig, kasi buo na ang isip natin sa ating pananaw. Sabi nga sa Proverbs chapter 11 verse 14, sa kakulangan ng tuntunin ang bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Kaya we need to learn, to unlearn, and to relearn. Kailangan nating matuto, talikuran ang ating maling pananaw, at tanggapin ang bagong pananaw. Matuto tayong maging mapanuri at huwag basta maniwala sa ating mga naririnig o nababasa. Ang payo ng Psychology Today, to avoid falling prey to the Dunning-Kruger effect, people can honestly and routinely question their knowledge base and the conclusions they draw rather than blindly accepting them. To avoid falling prey to the Dunning-Kruger effect, people can honestly and routinely question their knowledge base and the conclusions they draw rather than blindly accepting them. Huwag tayong maghanap ng gusto lang natin na marinig. Hanapin natin ang kailangan nating marinig. Don't just look for what you want to hear. Look for what you need to hear. Huwag yung gusto lang natin marinig. Ang dapat yung kailangan nating marinig. Kasi nga, iniutos sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 21 to 22, Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Test everything. Suriin ang lahat ng bagay. Hold on to what is good. Abstain from all evil. Panghawakan ng mabuti. Lumayo sa kasamaan. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, hindi tayo magkakamali ng akala kung sa Diyos tayo ay nakaangkla.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa. Good morning, kaagapay. Halina't sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Llobrera. At ikinagagalak kong makasama ang lahat sa pagkakataong ito para manalangin, bahagi ng Hardin ng Panalangin sa mga programang inyong napapakinggan sa Himpilang 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kung sakaling kailangan mo kaagapay ng ibang paraan para mapakinggan ang DZS, pwede mo kaming mahanap sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV sa Facebook Live at YouTube ng DZS. At ganun din sa 702 DZS app. Buksan natin ang umaga sa pamamagitan ng pananalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at tinataas namin ang iyong pangalan. Dinadakila ka namin, Panginoon. At sa oras pong ito, kami patuloy na nagtitiwala sa inyo, sa aming buhay, sa anumang sitwasyon na mayroon po kami ngayon. Alam namin, Panginoon, na lagi po kayong naroroon para samahan kami, gabayan kami, at mahalin kami anuman ang aming kalagayan sa buhay. Panginoon, pinagpe-pray namin ang bawat kaagapay namin ngayon sa mga kaagapay namin na papasok pa lamang sa trabaho, kung may mga papasok ngayon at yung mga papasok sa eskwela, Panginoon, Lord, naniniwala kami, Panginoon, na kayo, O Diyos, ang gagabay sa amin lahat. At lalo na yung pamilya na nandoon sa kanilang tahanan upang sila po ay makinig at manood sa mga programa dito sa 702 DZS. Lord, patuloy na ang pagpapala, ang inyong biyaya, ang inyong presensya, ang kanilang maranasan. Kayo po maging sentro ng bawat tahanan, lalo na po ng bawat mag-asawa. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat, Panginoon, at alam namin natutugunin ninyo ang bawat panalangin kahilingan na ipapadala ng aming mga kaagapay. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero, Pastor Ronald Llobrera po, at ito po ang programang Hardin ng Panalangin. Highlight natin ang sama-samang pananalangin sa isa't isa. Kaya kung ikaw ay may pinagdadaanan ngayon, kaagapay, na nais mong idulog sa ating Panginoon, ipadala sa amin ang iyong mga panalangin kahilingan. At kung sakali naman na hindi na mabasa lahat,

umasa po kayo na maging sa aming personal prayer and devotion ay idudulog natin yan sa ating Panginoon. At kung kayo naman ay nakatanggap na ng kasagutan o katugunan sa inyong mga panalangin kahilingan, mangyaring balitaan niyo po kami para sama-sama po nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Amen. At para sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa araw na ito, samahan mo ako kaagapay, pagbulay-bulayan natin ang banal na salita ng Panginoon. Yaman din lamang na ngayon ay holiday, no? At pinagdiriwang ang ating Independence Day. Ang ating tatalakayin naman ngayon ay tungkol din sa ating kalayaan, no? Kaagapay, paano natin maiiwasan ang masamang pagnanasa? Yan po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Paano kung malalaman na ako'y malaya na sa kabila ng mga tukso? Ang tukso ay nagmumungkahi lang sa isip. Hanggat hindi mo gagawin ang mungkahing ito sa isip mo, ikaw ay malaya pa rin. Kapag ang tukso ay nandyan, hindi ito mananatili. Umaalis din ito kapag wala siyang puwang sa iyo. Tandaan mo kaagapay, hindi dahil nakaranas ka ng tukso ay bihag ka na. Kahit naman si Jesus, tinukso siya, no? Tinukso siya ni Satanas. Subalit sa huli, umalis din si Satanas. Totoong maghahanap si Satanas ng pagkakataon kung paano balikan muli si Jesus, subalit hindi naman maaaring manatili ang tuksong ito. Kung ito'y tukso o kaya gawa lang ng Diablo, maaari mo itong sawatain, palayasin. Kung babalik, huwag kang susuko. Malaya kang lalabanan o kalabanin sa pangalan ni Jesus ang anumang gawa ng Diablo. Katulad na lamang ng tuksuhin ng ating Panginoong Jesus, magsasawa si Satanas kung ikaw ay umiwas at lumalaban sa tukso. Lalo siyang lalayo kung nakikita niyang seryoso ka at totohanan na ayaw mo talaga ng tukso sa buhay mo. The devil will flee away from you. Minsan, kaya ka binabalik-balikan ng tukso dahil mayroon siyang nakikita at mayroon siyang naaamoy na alam niyang gusto mo din. Sabi nga, ang Diablo ay parang leon na umaatungal at naghahanap ng masisila. Tulad din ng langaw, no? Wala siyang babalik-balikan kung alam niyang wala na siyang naaamoy na baho. Kaya nga ang Diablo ay tinatawag ding Belzebul, ibig sabihin bangaw, hari siya ng mga langaw. Subalit kung malaya ka, amuyin ka man ng amuyin, simutin niya na ng gusto niyang simutin lahat, no? Kung wala siyang masisimot sa'yo, hindi siya pwedeng magtagal at manatili sa iyo. Ito ang pinagkaiba ng tuksong naranasan sa gitna ng kalayaan. May kakayahan kang labanan ito dahil alam mong panalo ka na. If God is for us, who can be against us? For greater is He that is within you, within us, than He that is in the world. Just simply submit to the Lord and the devil will flee away from you. All you have to do is believe the word of God. Maniwala ka sa salita ng Diyos. Huwag na laging ang kaaway ang sinisisi mo kasi matagal na siyang walang kapangyarihan sa atin. Minsan anino lang ni Satanas pero napipake pa tayo. Na inaakala mong siya na naman yung problema o kinalulugmok mo. Ang totoo pala nito, napagod na rin ang kaaway na na-stress na rin. Kaya siya mismo nilalayuan ka na niya. Amen? Kahit anino na lang niya iniiwan niya sa'yo. Pero wala na siya dahil sa itsura mong minsan sambakol ang mukha, naiinis na rin siya sa'yo at nawala na. Binibirong ko lang kayo. Pero subalit ikaw naman, no, pakiramdam mo, nandyan pa rin siya. Ayaw mong maniwala sa katotohanan ng ikaw ay malaya sa kabila ng mga tuksong pinagdadaanan mo. Under trials, you can still be free. Under temptation, you can still be free.
Kagapay, huwag mo din idamay ang pagdalumo sa gawain at sasabihin mong hindi ka nakakadalo dahil may problema kang pinagdadaanan o yung dinadahilan mo yung natutukso ka. Okay? Tinutukso ka ni Satanas. Kagapay, sa kabila ng mga ito, tapatan kong sinasabi sa iyo, ikaw ay malaya. Huwag tayong paapektuhan sa anumang gawa ng Diablo sa atin. Life must go on. Pwede ka pa rin magpunta sa church at makinig sa mga turo at aral ng Panginoon. Una at higit kailanman, ito nga ang dapat mong gawin upang mas lalo kang lumakas sa iyong pananampalataya. Kagapay, siguradong sa mga ganitong panahon na dumadaan ka sa tukso at pagsubok, ay nais ng Diyos na mapalakas at lumalim ka sa relasyon mo sa Kanya. Lalo ka ngang sumamba at makinig, manalangin at makipag-fellowship dahil nais ng Panginoon, mauunawaan mo, no? Yun ang gusto niya, mauunawaan mo ang Kanyang mga salita. Kagapay, nais ng Diyos na marinig mo ang mabuting balitang ito. Ang sabi sa unang Korinto, kabanatang 10, no, titingnan natin, sabi niya, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Salip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Patuloy lang tayo magtiwala sa Panginoon at ang mga gawa ng Diablo ay walang kapangyarihan sa ating buhay. Sa Diyos ang papuri.

At sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat kapatid o kaagapay natin na nagpadala ng kanilang mga prayer request. Samahan mo ako sa pananalangin, kaagapay. Panginoon, sa oras pong ito kami muli ay lumalapit sa inyo. Nagpapasakop sa inyong kapangyarihan at kami ay naniniwala, Panginoon, sa inyong kayang gawin maging ng mga himala, Panginoon, na mararanasan namin, Panginoon, sa aming buhay. Sa inyo po ito manggagaling. Panginoon, nilalapit namin sa oras na ito ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay, mga kapatid na nagpadala ng kanilang mga prayer request. Pinagpe-pray namin sa oras na ito, Panginoon, si Reverend Tostino Carrion. Ang aming panalangin para sa kanya ay healing and physical strength, Panginoon. Ganun din ang kanyang may bahay, si Pastora Riina Carrion at ang kanilang buong sambahayan, Panginoon, ang buong Carrion family. Ay pinagkakatiwala namin ang kanilang kalagayan sa inyo. Kayo pong maging fundasyon nila, kayo pong maging provider nila sa lahat ng pagkakataon. Ang kanilang simbahan na pinaglilingkuran, ang Jesus Saves Ministries Incorporated, Panginoon, patuloy niyo silang pangunahan at alam namin, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang magbibigay ng karunungan lalo na sa mga manggagawang ito, Panginoon, na naglilingkod sa inyo. Amin din pong ipinagpipray sa oras na ito si Sir Nonito and Ma'am Marilyn Miranda ng NMM Corporation, yan po sa Silang Cavite. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga kamanggagawang ito. Maraming salamat sa kanilang buhay paglilingkod, sa kanilang pananalangin, sa kanilang support sa FEBC. Pinagpipray din namin si Brother Engineer Romeo David at ang buong David family, at sila po ay nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, Panginoon, 40th anniversary, wedding anniversary ng kanyang may bahay. Panginoon, pagpalain niyo sila, Lord, lalo pang tumagal at hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon, ang kanilang relasyon bilang mag-asawa ay lalo pang tumatag, Panginoon, at matutong magtiwala lamang, Panginoon, sa inyo ang aming mga kapatid na ito sa lahat ng pagkakataon. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, ang aming mga kamanggagawa, si Nanay Biring Marquez, Panginoon, maraming salamat din po sa kanyang buhay, sa patuloy na paglilingkod niya, Panginoon, at patuloy na pananalangin para sa FEBC at pag-support, Panginoon, sa gawain ninyo dito sa FEBC. Ganon din si Sister Leia, ang kanyang anak, Panginoon, patuloy nyo silang pagpalit, ang buong Marquez family. Lord, patuloy din namin pinagpipray si Sister Christine Gallego. Panginoon, ingatan nyo siya lagi, Panginoon, at kayo po, Diyos, ang maging kalakasan niya sa lahat ng pagkakataon. At ipinagpapasalamat nga po namin yung mga kaagapay namin na aming nakadaupang palad noong nakaraang Sabado, Panginoon, sa aming pagdiriwang ng 78th anibersaryo dito po sa FEBC. Pagpalaan nyo silang lahat, ingatan nyo po sila, kayo po ang maging pundasyon ng kanilang buhay, ng kanilang pamilya. Lord, pinagpapasalamat din namin si Sister Lillian Guerrero, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buong Guerrero family. Ganon din po si Nanay Nora Cancela, Panginoon. Patuloy niyo siyang ingatan at samahan at ang kanyang buong pamilya. Ganon din po si Sister Corazon Hulandes, Panginoon. Ang blessing po ninyo ay patuloy na maranasan po nila, Panginoon. Lord, pinagpapasalamat din namin ang aming mga kasama, ang FEBC Prayer Intercessors, Panginoon, sa pangunguna po ni Mami Auring Sumulong. Maraming salamat po sa kanilang buhay paglilingkod na talaga pong napakalaking bagay po ang kanilang ginagampanan sa FEBC, yung patuloy na pananalangin, Panginoon, para sa inyong gawain. Patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming kaagapay na si Sister Mila Pascua, Panginoon, ang aming panalangin para sa kanya ay protection and safe travels, Lord. Ganon din kay Rhea Baltazar,
pinagpe-pray namin ang kanyang kagalingan sa kanyang karamdaman na lung cancer. Lord, walang imposible sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Glenda de la Cruz, Panginoon, yung kanyang heart condition. Lord, pagalingin niyo po siya. Kayo po ang magbigay sa kanya ng kalakasan at i-provide ang kanilang pangangailangan. Amin din pong patuloy na ipinagpe-pray si Armando Reyes, Panginoon, yung kanyang prostate cancer, Panginoon, yung pagsakit ng kanyang likod, Panginoon Lord, pagalingin niyo siya sa lalong madaling panahon sa pangalan ni Jesus. Lord, pinagpe-pray din namin si Mark Anthony Reyes, Lord, ang kanyang prostate, yung pancreas po niya at fatty liver. Lord, walang imposible sa inyo. Anuman ang situation ng aming kapatid na ito, kayo po magbibigay sa kanya ng kagalingan sa pangalan ni Jesus sa lalong madaling panahon. Lord, ganun din ang aming kapatid na si Jimmy na nakaranas ng stroke. Lord, ang aming panalangin para sa kanya ay lalong madaling panahon ay siya po ay gumaling at makaranas ng kalakasan na galing sa inyo. Amin din inilalapit si Brother Edgar at yung kanyang classmate na si Maribeth, Lord, na nagdadialysis, Panginoon. Lord, ang kayo po, Diyos, ang magbigay ng kagalingan, mag-support financially, Panginoon. I-bless nyo po sila para po sa kanilang medication, Panginoon. Lord, patuloy namin nilalapit si Maylene Duran. Lord, good health and financial provision ang panalangin namin sa aming kapatid na ito. Ganon din po si Beth de la Cruz, Lord, ang aming panalangin para sa kanya ay sa kanyang dalawang anak, Lord, na sina Edmar and Edward, Panginoon, na kung saan ay dumadaan din sa matinding pagsubok, Panginoon, at bigyan nyo sila ng kagalingan kung ano man yung karamdaman nila sa mga oras na ito at provision sa kanya mga anak na nagtatrabaho, Panginoon. Lord, ang aming panalangin din kay Sister Ninette Palencia, Panginoon, para sa kanyang asawa at ng kanyang pinsan ni Frank Colina. At siya po ay may sakit sa kidney. Lord, ang aming panalangin, ikaw magbigay sa kanya ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Ganun din kay Marlene Rodriguez, Lord, ang aming panalangin para sa kanya ay good health para sa buong pamilya, guidance sa lahat ng decision, lahat ng hakbang na kanilang gagawin. Kayo po ang manguna. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat kayo, O Diyos, ang patuloy na nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan ng aming mga kapatid, Panginoon, at kaagapay dito sa FEBC. Patuloy ko rin nilalapit sa inyo, Sister Ruth Bautista, at ang buong Bautista family. Kayo po maging kalakasan nila, kayo po ang maging sentro ng kanilang buhay. Ganun din po, Panginoon, Sister Julieta Marquez, Panginoon, na kung saan ay nagdiwang ng kanyang kaarawan nung nakaraang linggo, Panginoon. Lord, i-bless nyo siya, pagpalain nyo siya, Panginoon. Ganun din si Sister Evelyn Tagud at ang buong Tagud family. Ang inyong pagpapala ay maranasan ng buong Tagud family. Ganun din Sister Teresita de Ponturo, mga aming panalangin, patuloy nyo siyang patatagin, bigyan siya ng karunungan sa mga panahon na siya po ay tumatayo at iniyahayag ang inyong mga salita, lalo na po sa kanilang simbahan, Panginoon. Lord, ipinagkakatiwala namin sa inyo lahat ng ito sapagkat alam namin na walang mahirap, walang imposible sa inyo. Maraming salamat po. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal Cable. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Llobrera, na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kagapay, patuloy tayong magtapat sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Mga kababayan, ang kotigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
1: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao.

0: at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
1: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Idinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
2: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
3: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
4: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
5: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
6: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
7: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
8: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
9: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
10: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
11: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
12: Tahanan ng aking lahi.
13: Kinukupkup ako at tinutulungang
12: maging malakas, masipag at marangal.
13: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
1: tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
12: Naglilingkod, nag-aaral,
11: nananalangin ng buong katapatan.
13: Iaalay ko ang aking buhay,
12: pangarap,
13: pagsisikap
14: sa bansang Pilipinas.

0: Pasay Pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, narito na ang mga balita ngayong araw ng Biyernes, 12 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, ako po ang inyong tagapagbalita, Shekinah Abalon.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, House Prosecution Panel nanawagan sa Senadong i-secure ang ilang ebidensyang gagamitin sa impeachment trial matapos ang insidente ng hacking sa website nito. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at kanyang pamilya pinatawan ng ban sa China dahil sa diumanoy mga naging pahayag laban sa interes ng bansa. Sa kalakalan, price cap sa imported rice posibleng palawigin lampas Hunyo at 30. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nanawagan ng House Prosecution Panel sa Senado at mga ahensya ng gobyerno na tiyakin ang seguridad ng mga ebidensyang isinumite para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay House Lead Impeachment Prosecutor Jervel Luistro, mahalagang mabigyan ng proteksyon ang mga prosecutor, testigo, senador at maging ang mga empleyado ng Senado, lalo na matapos ang ulat ng hacking sa website ng Senado at mga banta sa seguridad ng gusali nito. Hiniling din sa National Bureau of Investigation, Department of Justice at Philippine National Police na bantayan ang kaligtasan ng Senado at ng mga taong sangkot sa proseso. Samantala, sinabi ni Private Prosecutor Lorna Kapunan na mahalagang maprotektahan ang mga dokumento at iba pang ebidensyang naipasa na sa Senado. Tiwala naman ang prosecution panel na magbibigay ang Senado ng sapat na seguridad para sa mga tao at ebidensyang gagamitin sa impeachment trial. Nakatakdang isagawa ang unang pre-trial conference ng kaso sa June 18.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Private lawyers na voluntaryong tutulong sa House prosecution handang harapin ang disinformation, personal attacks at political backlash. May ulat si Eddie Galvez.
3: Nanawagan sa media ang mga private lawyers na voluntaryong tutulong sa House Prosecution Panel sa impeachment case si Vice President Sara Duterte na ibahagi sa publiko ang responsibilidad ng private prosecutors para lumabas ang katotohanan, mapanagutin ang mga public officials na nararapat managot. Alam ni private prosecutor, veteran litigator, Attorney Lorna Pataho Kapunan, posibleng magkaroon ng misinformation campaigns at pagtatangkang siraan ang lahat ng kasama sa impeachment process. Sabi ni Kapunan, nakahanda silang harapin ang disinformation, personal attacks at political backlash habang isinasagawa ang paglilitis. Aniya, nananatili silang nakafocus sa rule of law at pagbubunyag ng katotohanan. Magiging mahirap anya ang mga darating na araw. Alam anya ng media na maraming fake news, maraming artificial intelligence at maraming kasinungalingan. Sa kabila ng mga inaasahang magkakaroon ng pagsisikap na baluktutin ang katotohanan na kapalibot sa impeachment case, partikular mula doon sa mga nakahanay sa pangalawang pangulo, sinabi ni Kapunan na pangako nilang mananatili sa katotohanan at sa proseso ng konstitusyon. Nangunguna sa private 10 lawyer team, binigyan diin ni Kapuna na hindi mahadlangan ang prosecution team sa kritisismo at puot upang gampanan ang kanilang tungkulin na tutulungan ang House Prosecution Panel sa paghahanda ng mga testigo, ebidensya, legal submissions at pleading sa panahon ng paglilitis. Ipinunto rin ng sa Legal Law Managing Partner Attorney Armando Virgil Ligutan, hindi sorpresa na maging punterya ng pag-atake sa kanilang pananaw, hindi ito gaanong mahalaga kumpara sa mahalagang tungkulin na kaatang sa kanila. Ipinaliwanag naman ni Peca Bar Law Managing Partner Attorney Marfort Pua ang pananaw ng private prosecutor sa kanilang partisipasyon sa impeachment proceedings ay professional legal works sa halip na personal o pampolitikang gawain. Nakahanda ang private prosecutors na i-cross-examine si BP Sara kung dapat siyang piliin na tumistigo. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nagpataw ng sanctions ang China laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at sa kanyang pamilya dahil sa umano'y mga pahayag nito na itinuturing ng Beijing na laban sa interes ng bansa. Dahil dito, hindi na maaaring makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau si Teodoro kasama ang kanyang asawa at anak. Ipinagbawal din sa mga kumpanya at organisasyon sa China ang pakikipagtransaksyon sa kanila. Samantala, tinawag naman ng Department of Foreign Affairs ang hakbang ng China bilang isang hindi magiliw na aksyon na lalo lamang nagpapakomplika sa relasyon ng dalawang bansa. Matatanda ang sinabi ni Teodoro noong nakaraang buwan na nananatiling banta sa Pilipinas ang China pagdating sa usapin ng teritoryo at politika at kailangan anyang manindigan ang bansa laban sa agresyon ng Beijing. Patuloy ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas sa China dahil sa magkakasalungat na pag-angkin sa ilang bahagi ng South China Sea, kabilang ang Baho de Masinloc.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Price cap sa imported rice posibleng palawigin lampas Hunyo at 30. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Itinutulak ng Department of Agriculture o DA ang pagpapalawig ng 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice lampas sa Hunyo at 30 habang hinihintay pa ang pinal na pasya ng National Price Coordinating Council o NPCC. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, inirekomenda na ng DA ang extension ngunit wala pang inilalabas na resolusyon ang NPCC kaugnay nito. Samantala, patuloy ang pagbabantay ng DA sa mga retailer na lumalabag sa umiiral na price cap at naglalabas na rin ito ng mga abiso laban sa mga lumalabag. Ipinatupad ng pamahalaan ang price cap noong Mayo upang mapigil ang pagtaas ng presyo ng bigas matapos tumaas ng 13.7% ang presyo nito noong Abril kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Sa iba pang balita, lumakas ang piso laban sa dolyar matapos magsara sa 61 pesos sa 35 centavos kada dolyar, mas mataas kumpara sa 62 pesos sa 39 centavos noong nakaraang araw. Ayon sa datos ng merkado na inuugnay sa pagtaas ng foreign direct investments o FDI sa bansa, ito ang pinakamalakas na halaga ng piso mula pa noong Mayo a 11. Nakatulong din umano ang pagdami ng remittances mula sa mga overseas Filipino workers at ang inaasahang hakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang mapanatiling matatag ang halaga ng piso at makontrol ang inflation. Samantala, ang palitan ng piso sa iba pang foreign currencies mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay nasa 44 pesos at 10 centavos kada Canadian dollar, 47 pesos at 78 centavos kada Singapore dollar, at 16 pesos at 38 centavos kada Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Easterlies ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region dahil sa Easterlies. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot naman ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 26.2 hanggang 34.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:27 ng umaga at lulubog dakong 6:25 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, mga may-ari ng resort sa Aurora kung saan nasawi ang dalawang Ateneo student athletes, voluntaryong sumuko sa NBI. Hiling na immigration lookout order sa Ateneo coach natanggap na ng DOJ. Satisfaction rate sa Senado, Kamara at Korte Suprema nagkaroon ng pagbaba ayon sa bagong SWS survey. At sa palakasan, Alex Ayala nakakuha ng wild card entry para sa WTA 500 Berlin Tennis Open.
0: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Balik-balitaan tayo, voluntaryong sumuko at humarap sa National Bureau of Investigation Homicide Division ang mga may-ari ng resort sa Dipakulao, Aurora, kung saan nalunod ang Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Raymond Martelino, ginawa ito ng kanyang mga kliyente upang makipagtulungan sa investigasyon at linawin ang mga kumakalat na alegasyon at espekulasyon tungkol sa insidente. Giit ng abogado, kusa silang nagpunta upang magbigay ng pahayag. Batay sa kanilang impormasyon, ilang taon nang ginagamit umano ng Ateneo Men's Basketball Team ang naturang resort para sa team building at ito ang unang insidenteng nangyari. Ipinaliwanag din niya na ipinaalam umano ng resort management sa team ang mga posibleng panganib sa lugar, kabilang ang malalakas na alon at rip currents sa baybayin ng Aurora. Samantala, kinumpirma ni Attorney Israelito Torion, abogado ng pamilya ni Rene Baterbonia, na natanggap na ng Department of Justice ang kanilang kahilingan para sa Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Coach Tab Baldwin. Ayon kay Torion, layunin lamang nito na matiyak ang presensya ni Baldwin sa investigasyon at hindi umano ito personal na laban sa kanya. Kasalukuyang naka-leave si Baldwin kasama ang team manager na si Epo Kimpo habang nagsasagawa ng sariling investigasyon ng Ateneo kaugnay ng pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Naglabas na rin ng subpoena ang DILG laban sa mga coach at student athletes na naroon nang mangyari ang insidente. Sa ngayon, dinala na sa Davao City ang mga labi ni Rene Baterbonia para sa tribute services habang inaayos naman ang mga dokumento para sa pagpapauwi sa katawan ni Divine Adili sa Nigeria.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nakatakdang bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Russia sa susunod na linggo, June 17 to 18, upang dumalo sa Association of Southeast Asian Nations Russia Commemorative Summit sa lungsod ng Kazan. Ayon sa Malacanang, gaganapin ang summit bilang paggunita sa ika-35 anibersaryo ng ugnayan ng ASEAN at Russia. Bilang kasalukuyang chair ng ASEAN, pangungunahan ng Pilipinas ang pagsusuri sa kooperasyon at relasyon ekspansyon ng rehiyon sa Russia. Tatalakayin din sa pagpupulong ang pagpapalawak ng ugnayan sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan, enerhiya, agrikultura, edukasyon, turismo at teknolohiya. Samantala, bago ang biyahe sa Russia, inaasahang bibisita muna sa Pilipinas si German President Frank-Walter Steinmeier mula June 16 hanggang 17. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pag-uusapan ng dalawang leader ang mga issue tungkol sa depensa, maritime cooperation, kalakalan at pamumuhunan, climate change, renewable energy at iba pang usaping panrehiyon at pandaigdig. Ang Germany ang pinakamalaking trading at investment partner ng Pilipinas sa loob ng European Union.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Bumaba ang satisfaction ratings ng Senado, Kamara at Korte Suprema sa pinakahuling survey ng social weather stations na isinagawa noong Marso. Batay sa naging resulta, nakakuha ang Senado ng net satisfaction rating na positive 11, mas mababa kumpara sa positive 14 noong Nobyembre 2025. Bumaba rin ang rating ng Kamara sa positive 13 mula sa dating positive 14, habang ang Korte Suprema ay bumagsak sa positive 11 mula sa positive 17. Sa kabila nito, sinabi ng SWS na nananatili pa rin sa moderate o katamtamang antas ang tiwala ng publiko sa tatlong institusyon. Pinakamataas ang satisfaction ratings ng Senado, Kamara at Korte Suprema sa Mindanao, habang pinakamababa naman sa Metro Manila. Ipinapakita ng survey na mas mababa ang ratings ng tatlong institusyon sa karamihan ng mga nakababatang edad, ngunit mas mataas sa mga respondent na 55 taong gulang pataas.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: 7 pribadong gusali sa Davao City ang nilagyan ng red tag matapos ang pagyanig ng lindol sa Mindanao. Ipinapahatid ng red tag na bawal munang pasukin ang mga gusali dahil sa matinding pinsala. Kinakailangan muna ang tamang pagsusuri bago muling payagang gamitin. Samantala, 22 iba pang struktura ang nilagyan naman ng yellow tag o may limitadong paggamit dahil sa katamtamang pinsala. Ayon sa mga otoridad, ginagawa ang mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at publiko.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Samantala, umabot na sa mahigit 1.3 milyong estudyante ang nakapagpatala sa buong rehiyon ng Bicol. Ayon sa Department of Education Bicol, mula sa mga pampublikong paaralan ang karamihan sa mga enrollees, habang may mahigit 92,000 naman mula sa pribado at halos 10,000 sa alternative learning system. Sinabi ni DepEd Bicol Planning Officer Mercy Castillo, inaasahang tataas pa ang bilang ng mga enrollees at maaari umabot sa 1.6 million. Matatapos ang encoding ng mga datos sa katapusan ng Hunyo, habang tatanggap pa rin ang late enrollees hanggang Agosto.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Nagbabala naman ang Philippine Space Agency sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa rocket ng China sa mga karagatan malapit sa North Luzon. Ayon sa PhilSA, ito ay matapos ilunsad ng China ang Long March 5 rocket. Bagamat hindi inaasahang babagsak ang mga debris sa mga kabahayan o kalupaan, maaari itong magdulot ng panganib sa mga bangkang pangisda, sasakyang pandagat at eroplano na dadaan sa apektadong lugar. Napayuhan ng PhilSA ang publiko na agad iulat sa mga otoridad kung may makikitang hinihinalang bahagi ng rocket.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Pasok na si Filipina tennis star Alex Ayala sa main draw ng WTA 500 Berlin Tennis Open na gaganapin mula Hunyo 15 hanggang 21. Mula sa qualifying field, direkta nang makakalaro si Ayala sa pangunahing torneo sa pamamagitan ng wildcard entry. Ito ay matapos ang kanyang second round exit sa HSBC Championships.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Hindi na nakapasok sa semifinals ng 2026 AVC Women's Cup ang Alas Pilipinas matapos mabigo kontra Chinese Taipei 16-25, 14-25 at 10-25. Sa kabila ng pagkatalo, nanguna si Alyssa Solomon na may 6 points. Natapos na ang sunod-sunod na podium finish ng Pilipinas sa torneo matapos manalo ng bronze noong 2024 at silver sa 2025 kasama ang dating lineup. May 2-3 pool play standing pa ang Pilipinas at naghihintay na lamang ng susunod na laban sa classification round. Sa pagbabalik ng bagong araw, reklamong tax evasion isinampa ng BIR laban kay dating Bambantarlak Mayor Alice Guo. Philippine National Police naka-full alert status sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. At sa ibang bansa, US President Donald Trump ipinatigil ang planong paglunsad ng airstrike sa Iran matapos magkaroon ng pagkakasundo.
0: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nagbabalik ang bagong araw, nagsampa ng kasong tax evasion na umaabot sa halos 1 bilyong piso ang Bureau of Internal Revenue laban sa dating alkalde ng Bambantarlak na si Alice Guo sa Department of Justice. Ayon sa BIR, nilabag umano ni Guo ang ilang probisyon ng National Internal Revenue Code kabilang ang hindi pag-file ng income tax returns at hindi pagbabayad ng tamang buwis mula pa 2019 hanggang 2023. Batay sa investigasyon, tinatayang higit 1 bilyong piso ang hindi naibayad na buwis kasama na ang mga surcharge at interest. Ayon pa sa BIR, nagsimula ang investigasyon mula sa pagdinig sa Senado noong Mayo 2024 kung saan iniuugnay si Guo sa iba't ibang ari-arian, sasakyan at negosyo. Sinabi ng BIR na hindi sapat ang naipresentang dokumento upang ipaliwanag ang laki ng kanyang mga gastusin. Kaya't lumabas sa kanilang pagsusuri na may hindi naideklarang kita at buwis na hindi nabayaran. Si Guo ay kasalukuyang nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City matapos mahatulan sa kasong Qualified Human Trafficking.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Naka-full alert status ang Philippine National Police kaugnay ng selebrasyon ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ngayon. Ayon sa PNP, epektibo ang full alert status mula alas 5 kahapon hanggang alas 11:59 ng gabi mamaya. Ito ang pinakamataas na antas ng kahandaan ng pulisya upang matiyak ang seguridad sa buong bansa. Mahigit 89,000 na tauhan ng PNP at force multiplier ang ipapakalat sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Kabilang dito ang Rizal Park sa Maynila, mga makasaysayang pook, terminal, pangunahing kalsada at iba pang lugar na inaasahang dadagsain ng publiko. Gayunman nilinaw ng PNP na wala pa silang naitatalang kumpirmadong banta sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong taon. Dagdag pa nila, patuloy ang koordinasyon ng kanilang mga unit para sa mabilis na pagtugon sa anumang insidente at upang mapanatili ang kapayapaan sa buong selebrasyon. Samantala, nag-anunsyo naman ang Department of Transportation ng libreng sakay bilang pakikiasa sa Araw ng Kalayaan. Libre ang pamasahe para sa lahat ng commuter ng MRT3, LRT1 at LRT2. Magsisimula ito sa lahat ng mga pasahero bandang alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at babalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Humigit kumulang 86 na milyong pisong halaga ng abandoned fresh red onions na kumpiska ng Bureau of Customs. Para sa detalye, narito si Nena Behar.
5: Nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang humigit kumulang 86.7 million pesos na halaga ng mga abandoned fresh red onions mula sa mga containers. Pinamunuan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang sinagawang inspeksyon sa naturang mga containers bilang bahagi ng kampanya ng naturang ahensya ng gobyerno laban sa smuggling o pagpupuslit o kontrabando at maibigay ang proteksyon sa mga lokal na magsasaka sa bansa. Inihayag ng Bureau of Customs, hindi na ilalabas sa merkado o mga

0: plant industry na huwag nang ilabas pa sa lokal na merkado ang nasabi mga sibuyas, lalo ba't kasabay na ito ng anihan ng mga lokal na magsasaka sa bansa na makakaapekto sa kabuhayan o kita ng mga ito. Nena Flores Bihar, FEBC Network News, Luzon ng Maynila.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Ipinagpaliban ni U.S. President Donald Trump ang planong panibagong pag-atake ng Estados Unidos sa Iran matapos umanong magkaroon ng progreso sa usapang pangkapayapaan. Anya, nagkasundo na ang mga sangkot na bansa sa mahalagang bahagi ng kasunduan at iaanunsyo na lamang ang detalye ng paglagda nito. Nagpapatuloy ang pag-uusap upang tuluyang matigil ang labanan habang nagsimula ang tigil putukan noong Abril.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Naka-lockdown ang Pentagon o ang pangunahing himpilan ng militar sa Estados Unidos matapos matukoy ang posibleng problema sa kalidad ng hangin sa loob ng gusali. Bilang pag-iingat, inilikas sa mga tao sa ibang lugar habang iniimbestigahan ang insidente. Ayon pa sa Pentagon, patuloy pa nilang inaalam ang sanhi ng problema upang matiyak ang kaligtasan ng lahat sa loob ng gusali.
1: Bagong diwa.
2: Mula po ito sa Unang Pedro 4:12-13. Huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok. Sa halip magalak sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Biyernes, a 12 sa buwan ng Hunyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Para sa bagong araw, ito po si Shekinah Abalon, nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang tamang oras, 6:58 ng umaga.

0: gusto mo ay dapat na ipagpilitan. If you want a happier and uncomplicated life, choose your battles well. Because not all battles are worth your time, effort, and emotions. Madalas ngang ipaalala sa akin ng asawa ko, kung hindi mo naman ikapapahamak, sumunod ka na lang at huwag nang kumontra. A peaceful life is a happier life. Sa trabaho at buhay mo, huwag kaaway kung di mga kaibigan ang iyong ipunin. Ang paalala ko sa iyo ngayong araw, wise people choose peace. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Maraming magagandang bagay ang nakakalimutan at natatabunan dahil sa mga simpleng alitan. Matagal na pagkakaibigan na nauuwi sa di pagpapansinan dahil sa away na hindi na nila matandaan kung paano nagsimula. Conflicts, if not handled well, can be very destructive and disruptive. Kaya ang mabuting piliin natin ay ang kapayapaan at pagkakasunduan sa ating mga ugnayan sa buhay at trabaho. How can we promote a more peaceful and harmonious environment in the workplace? Una, learn to overlook. Ang mga bagay na pwede nang palampasin, patawarin na at huwag nang palakihin. Dapat marunong tayong maging mapagpasensya sa maliliit na imperfections na ating nakikita. Dahil tayo man ay di naman perpekto at tiyak na may mga taong nagpapasensya din sa atin. Dapat ganoon din tayo sa iba. Magandang ang paalala sa atin sa Philippians 2 verses 3 to 4 ay ating isa puso. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. Pangalawa, learn to say I'm sorry. Matuto tayong humingi ng tawad, and when we apologize, acknowledge the wrong that was done and how it affected others. Iwasan na ang pagja-justify sa iyong ginawa. Avoid making excuses at mas lalong iwasan ang pagsasabi ng hindi ko naman intensyon na makasakit. Simply acknowledge that what you did hurt others and apologize for it. Pangatlo, learn to forgive. Hindi lamang ang paghingi ng tawad ang dapat nating matutunan. We also need to learn how to forgive others and ourselves. May mga taong hindi makamove on sa kanilang nagawa. Kaya kahit na napatawad na sila ng iba, hindi pa rin maayos-ayos ang kanilang working relationship sa kanilang mga kasama dahil di nila mapatawad ang kanilang sarili. Learning to forgive yourself is a big step towards having peace. Ngayong araw na ito, sana ay makaambag ka sa pagkakaroon ng mas mapayapang atmosphere sa inyong opisina. Choose peace. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
2: Sumasayo pabawi mula sa Maynila.
3: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702 DZAF.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
6: Oras na, Pilipinas!
7: Ito ang Oras na, Pilipinas! Programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan!
6: Oras na, Pilipinas!

0: Good morning, kaagapay. Isang pinagpalang araw at tayo ay pinagpala na naman ng ating Panginoon ng panibagong buhay at merong libreng hangin tayong nalalanghap. So be grateful, kaagapay, sa panibagong gising. Sabi nga nila, every gising is a blessing. So dito Amen. Po sa Oras sa Pilipinas, sulitin natin ang mahigit isang oras na kwentuhan, tawanan, talakayan, pero syempre, yan ay mga makabuluhang issue sa atin pong paligid at hindi po nawawala, syempre, ang salita ng Diyos sa kabuuan po ng ating programa. Ang mga pag-asa na reminder po natin maya't maya para di natin makalimutan na meron po tayong Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. So, tuto ka lang dito sa Agapay ng Sambayanan, 702 DZAS, FEBC Radio TV at para sa Oras na Pilipinas. Pilipinas. Kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
1: At ako po, si Pastor Eric Cortez. Lagi nga nating sinasabi, with the Bible in one hand and the newspaper in the other hand, we will discuss socio-political issues from a biblical point of view. Samahan niyo po kami hanggang alas 8:25 sa mayamang, makabuluhang talakayan dito po sa Oras na Pilipinas.
0: Yes, at shout out sa ating mga kaagapay sa iba't iba nating platform. Kumusta ka, aming taga-subaybay sa Facebook Live?
2: Good morning!
0: Gayon din sa iyo na nakatutok via YouTube channel.
2: Hi po!
0: And don't forget na mag-subscribe sa ating official YouTube channel. And syempre, shout out din sa mga gumagamit ng ating radio app. Paki-download na lang din po para sa mga wala pang radio app ng DZAS. So Google Play or App Store, hanapin lang 702 DZAS. At nung minsan, Pastor A, diba, sabi mo, ang ganda ng radio app natin.
1: Oo nga. Kasi? Kahit na, kasi halimbawa, nakinig ako sa YouTube o sa Facebook. Bagmat maganda rin po yun, ha? Kailang kapag sumagot ka sa chat, nawawala na.
0: Nagpunta ka sa ibang window.
1: Nagpunta ka sa ibang app o program. Uh-oh. Pero kapag ikay nakikinig sa DZAS app, kahit na i-minimize mo, marinilig mo pa rin.
0: Tuloy-tuloy pa rin. Yun. Kaya subukan niyo po at i-download na sa inyong mga gadgets. So anytime, anywhere, 24/7 ang ating radio app. So
1: yung
0: mga
1: yun.
0: Paboritong programa ay talagang makakasama mo na 24 oras. So yan. Shout out din naman dun sa mga dun pa rin nagre-rely sa mga radio, Pastor A, at PM Radios.
1: Pero ganito pa rin ang radyong ginagamit ninyo, kailangan na po ninyo magpa-annual physical exam. Baka kailangan na po ninyo ng magpa-cholesterol count.
0: Pang-museo, diba? Pero syempre, meron din tayong mas maliit na version yan ng ating mga PM radio.
1: Tama.
0: Yan, no? Ang ganda, no?
1: Oo, historical na to. Museum piece na ito.
0: Diba? Napakaganda.
1: Umaandar pa ba to? Na-check ba ninyo?
0: Hindi ko alam. Pero ang ganda. Very aesthetic.
1: Talaga.
0: And shout out din sa iyo kaagapay namin sa biyahe.
2: Take care!
0: Ingat po kayo.
1: Yan, alala ko yung ditubo na radyo ng tatay ko.
0: Ano ba yun? Ditubo? Paano yun?
1: I-research mo na lang kasi napag-alata edad ko eh.
0: Ang alam ko lang, yung plansya na nilalagay ng uling. Pero hindi naman
1: sobra
0: ako
1: na, naman layo
0: hindi naman
1: nun.
0: Ako nakagamit noon. Nakikita ko lang sa mga museum natin, di ba?
1: Lalo
0: ko na sigurong ayaw mamlansya pag ganun, Master.
1: Favorite mo yun, di ba?
0: Hindi nga, nagpe-fake news ka.
1: Naalala ko dun sa Barangay Panamitan
0: radyo
1: sa Cavite. Na talagang yung kumbaga livelihood sa barangay na yun noong unang panahon ay paglalaba. Ngayon yung kanilang labahan, yung talagang hindi kawa ha, kundi yung simento talagang ganun. Tapos yung mga damit, talagang ginagamitan pa ng sosa.
0: Sosa?
1: Oo, para talagang pumuti. Yung mga damit ng pari pa yung nilalaban nila. Tapos pag ginamit yung plancha na yun, pag natanggal yung uli, hahabulin yun. Kasi masusunog, yun ang literal.
0: Grabe.
1: Na masusunog yung damit.
0: Ah, buti na lang. Mas magaan ang mamlansya ngayon.
1: Kasi inabutan ko na yung internet yung app. Kaya yun ang
0: akala
1: radyo.
0: Akala ko, pinapagpag na lang yung damit.
1: Ini-steam.
0: Hindi na pinaplansya.
1: Ini-steam. At kasama rin po natin, napag-ala tayo mga edad namin dito. Yun po. Ang Team Positive na makakasama po natin na magigit sa oras ay si John B. Reyes.
3: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kagapay.
1: Kasama rin po natin si Tito Nathaniel Peralta.
4: Ako po si Prinsipe Amante, maasamong handa sa lahat.
1: Si Shekinah Pastora Abalon.
5: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
1: Si Phil Miracle Boy Lagtapon.
2: Feel like the bond. Ready in action.
1: Si Doña Lourdes Desa the Explorer magtunaw.
6: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
1: Sa control at production side po si Shaira Sunshine Gabornes.
7: Rise and shine with Shai.
1: At sa Radyo TV side si Aileen Valdez at Jabez Mancho.
8: Lights, camera, smile.
9: Jabez, at your service.
1: At syempre yung ating Bukawe Tech People.
10: No problem.
0: Ayan, so, kompleto tayo mga kaagapay and welcome sa iyo na sumusubaybay sa amin dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Patuloy na sineselebrate natin ano ang ating mga katangian bilang mga Pilipino at yan ay pag-uusapan din natin maya-maya.
1: O kasarinlan nating mga Pilipino o yung identity.
0: Correct.
1: Kasi kapag hindi mo kilala ang sarili mo, mahirap makitungo sa ganung tao.
0: Mm-mm.
1: Alam mo, maniwalat kayo't hindi. Ako ano po ay mahiyaing tao. Halata naman, di ba?
0: Makaalis na nga.
1: Hindi, pero seriously, when I was in high school, I struggled with the low self-esteem.
0: At to the point na?
1: To the point na kapag kausap ako, yung mismong kausap ko, uncomfortable.
0: Ah.
1: Kasi ang aking motivation na is the person will like me. Dahil doon, nagtatry ako not to express myself but to impress the person, which makes the conversation painful, uncomfortable. Kapag pala mas kilala mo sarili mo, relax ka.
0: At yung wala kang kailangang patunayan.
1: Yes, at kapag ganun po, na kilala natin kung sino tayo, malaking bagay po yun sa ating pakikipag-ugnayan, sa ating pakikipag-usap. Kaya mahalagang maintindihan nating mabuti. Sino ba tayo bilang Pilipino?
0: Yan. Di ba sa psychology, importante talaga, know yourself.
1: Tama.
0: Okay, dahil hanggang 8:25 lang tayo, wag natin sayangin ang minuto natin dito sa oras sa Pilipinas. Dako na po tayo sa napapanahong paalala. Galing po ito sa Mabuting Balita, Biblia.
11: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Narito po ang ating pag-aaralan ngayon. Wala muna tayo sa kawikaan, Pastor A. Dito muna tayo sa Unang Tesalonika, mga talatang 5, kabanatang 5, mga talatang 21 hanggang 22. Thessalonians, 1 Thessalonians 5:21-22, suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan.
1: Alam mo, ito yung isa sa mga paborito kong verse pa nagpapaliwanag ako on how to be discerning.
0: Mm-mm.
1: O paano mo ba sasalain ang lahat ng naririnig mo, nababasa mo, nasasabi sa iyo, either sa personal or online. Yung salitang suriin dito, no, test everything. Alam mo ba, nagaling yan sa salitang Griego na pagsubok sa metal kung ito ba italagang
0: metal.
1: Precious o hindi. Halimbawa, ginto. Para malaman mo kung ito pala'y tanso o ginto. So, it talks about testing metals. So, yung suriin ng lahat ng bagay para malaman mo kung katotohanan o kasinungalingan, kung ito'y karunungan o kalokohan.
0: Baka
1: yung iyong naririnig.
0: Mapeke ka.
1: Totoo yan.
0: Baka ma-scam ka.
1: Totoo yan. Saka yung sa dami ng mga naririnig natin sa ating mga politiko, kung anong mga claims and counterclaims, it would be good na matuto tayo magsuri.
0: Baka mabudol ka.
1: Totoo yun. Dahil ang problema nga natin dito, yung mga politiko natin, sino nga paniniwalaan natin? Ang tendency, kung sino yung paborito mo, yun ang paniniwalaan mo.
0: Mm-mm.
1: At kung sino yung ayaw mo, yun ang hindi mo pakikinggan. Pero mali po yun.
0: Mm-mm.
1: Kasi nga, madalas kong sabihin, panatiko ka kapag wala kang makitang tama o wala kang makitang mali.
0: Mm-mm.
1: Kailangan, kita mo pareho yung tama at yung mali dun sa pinakikinggan mo.
0: Mm-mm.
1: Hindi yung lahat na lang ng sinabi niya, kung alam ba, paborito mo siya, tama.
0: Mm-mm.
1: Or kung ayaw mo sa kanya, lahat ng sinabi niya, mali. Ang sabi ng Biblia, suriing mabuti at panghawakan ang mabuti.
0: Mm-mm.
1: At sabi rito, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Parang programa natin ito, parang segment natin ito.
0: Mm.
1: 'Di ba? Mabati ang mabuti, maitama ang mali. Biblical 'yon.
0: Yes, 'di ba? And Pastor A, ang danger pa nga minsan, hindi ka lang basta naniwala doon sa talagang iniidolo mo. Ineko mo pa.
1: Totoo yan.
0: Nandamay ka pa.
1: Kinakalat mo pa yan. Alam mo, yun ang mahirap sa isang teacher.
0: Hindi mo na nga sinuri eh. Kinalat mo pa.
1: Ayan ang delikado. Alam mo, ako bilang guru at dito sa bilang broadcaster.
0: Saan natawag sa'yo, professor?
1: Sir. Yeah, sir.
0: Sir, teacher. May I go out? Anong sinasabi mo sa iyong mga student?
1: Hindi, ang sinasabi ko sa aking mga estudyante, di ba, na matuto tayo maging discerning.
0: Mm-hmm.
1: Na huwag ka agad tatalon sa conclusion, kundi i-hold mo siya at tingnan mo yung batayan. Mm-hmm. Laging titingnan mong mabuti, wag yung basta ka nalang naniniwala. Kasi kung halimbawa, mm-hmm, ang isang bagay, basta mo nalang pinaniwalaan, kahit tama yan, mali ka.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, ibig sabihin, kung niyayakap mo isang bagay na hindi mo sinusuri, kahit tama pa yan, eh wala kang pinagkaiba sa mga taong halimbawa, naligaw sa maling pananampalataya.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kasi ang Kristiyanong pananampalataya, nag-iisip. Yun ang sabi ng Bible.
0: Mm-hmm.
1: Ang pagmamahal sa Diyos, sabi nga, kasama ang isip. Malin mo ang Diyos ng buong isip.
0: Mm-hmm.
1: Kasama yun. Kaya humalaga sa atin ang nagsusuri.
0: Yun. Pastor A, pwede ba nating ilapat yung pangalawang bahagi ng ating talata? Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Kung sa tingin mo, nakakasama na sa iyo ang sobra-sobrang social media?
1: Well, may sinasabi nga sa Bible din naman na
0: sa panahon natin ngayon.
1: Oo, everything is permissible but I will not be put under control of anything.
0: Mm-hmm.
1: Everything is permissible and not everything is beneficial.
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan tingnan din natin nakakabuti na ba sa akin ito o hindi.
0: Mm-hmm.
1: Kapag hindi na nakakabuti, you become a person na you do not want to become. Halimbawa, mm-hmm, alam mo, may mga namita kong ganyan mga tao.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagkausap mo, personal, ang bait-bait.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa online, mabangis.
0: Dragon.
1: Nag-iiba yung pagkatao. Itatandaan ninyo ito.
0: Bumubuga ng apoy.
1: Halimbawa, kapag ako may kausap, inabot kami ng isang oras at walang puwenta yung sinabi ko, sinayang ko lang isang oras.
0: Mm-hmm.
1: Pero bilang guro, halimbawa, 30 yung estudyante ko, hindi lang isang oras, alam ba, nagturo ko isang oras sa kanila,
0: mm-hmm,
1: hindi lang isang oras ang aking sinayang, 30 oras.
0: Mm-hmm.
1: Nasa radyo tayo.
0: Mm-hmm.
1: Isang oras at kalahati. Sa dami ng nakikinig sa atin, kung walang saysay yung ating mga
0: abroad
1: pinagsasabi,
0: mm-hmm,
1: aba, ang dami nating oras na sinayang, kaya mahalaga talaga,
0: mm-hmm,
1: na we are to be discerning. Napakabigat. Kaya nga sabi rin sa Bible, mm-hmm, not many of you should become teachers.
0: Mm-hmm.
1: For teachers face greater judgment.
0: Mm-hmm.
1: Ganong kabigat ang pananagutan natin. Kaya ito ay para sa lahat. Magsuri, tapos patapos po magsuri, kung ano yung mabuti, yakapin mo. Kung ano yung masama, talikuran mo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo dapat yakapin yung mali, tapos talikuran yung mabuti.
0: Oo. Dapat yung kabaligtaran.
1: Dapat, mm-hmm, panghawakan ang mabuti, yakapin ang mabuti, at talikuran ang kasamaan. Dito makikita ang kahalagahan ng critical thinking.
0: Mm-hmm.
1: Ng, hindi yung pagiging kritiko. Kundi ibig sabihin, no, matuto tayo magtimbang,
0: correct,
1: matuto tayo magsala, matuto tayo magsaliksik,
0: mm-hmm,
1: para makita natin ano ba talaga ang katotohanan.
0: Yun. At ma-promote ko lang, meron tayong pagsusuri. Every weekend dito po sa FEBC Radio TV, nakakasama natin dyan si Bishop R.A. Alright, so unang Thessalonica 5:21-22, yan ang ating pinag-aralan ngayon. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan.
1: Ayan, at para makahinga muna tayo, malalim-lalim yung ating sinisid, sisingha muna tayo. At makakasama natin ngayon si Doña Lourdes Deza the Explorer Magtunaw sa dagdag na naman pong kaalaman at kwento sa likod po ng panibagong bandila.
10: Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
12: Bilang mga Pilipino, mahalaga na alam ng bawat isa sa atin ang kasaysayan ng ating bandila. Ako si Lourdes Magtunaw, ang laging magiliw sa pagbabahagi ng kwento sa likod ng history ng mga bandila. Magandang araw! Magandang araw talaga dahil tampok natin ang pinagmulan ng bandila ng ating sariling bansa. 1898 nang ito ay ipatahi ni Pangulong Emilio Aguinaldo sa 3 kababaihang na relocate sa Hong Kong for security purposes. Iyan ay sina Marcela Marino de Agonzillo, Lorenza Agonzillo, and Delfina Herbosa de Natividad. Ang disenyo nito ay inspired sa mythical sun ng Espanya. Kaya ito ay may mukha, representing Sol, isang ancient Roman god. Ang walong sinag ng araw ay sumasagisag para sa walong lalawigang nakipagdigma sa mga Kastila. Ito ay ang Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Manila, Nueva Ecija, Pampanga, and Tarlac. Ang tatlong malalaking stars ay para sa tatlong major island ng Pilipinas, ang Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang triangle, sumasagisag rin sa Katipunan. Ang puting background dito ay para sa pagkakapantay-pantay ng bawat mamamayang Pilipino. Ang blue ay para sa kapayapaan, katotohanan, at hustisya. At ang pula ay para sa pag-ibig sa bayan at katapangan. Ginamit ang mga kulay na blue, red, and white mula sa American flag na siyang tumulong upang makamit ang kalayaan ng bansa. Halos kamukha ng bandila ng Pilipinas, ang bandila ng St. Martin. Ito ay isang European country. Magkaparehas na blue, red, and white ang major colors nito. Pero ang nasa ibabaw ng kanilang bandila ay pula. Ito ay opisyal na itinaas sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1898 sa pagproklama sa kasarinlan ng Pilipinas. At ang kauna-unahang bandila na ito ay makikita sa Aguinaldo Museum sa Baguio City. Ito ay nasa kalinga ng mga kaapu-apuhan ni former President Emilio Aguinaldo. At iyan ang kasaysayan ng bandila ng ating lupang hinirang. Ang bandila natin ay isang paalalang tayo ay maging isang mabuting Pilipino bilang bahagi ng pasasalamat sa mga bayaning nagbuwis ng buhay matamulang ang kalayaan. Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng bandila ng bawat bansa.
10: Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
13: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino.
0: Thank you so much, Desa Girl, sa pag-share ng panibagong mga trivia. At thank you sa napakahusay mong delivery at syempre napakasipag na research.
1: Oo nga, at kadalasan eh, pag nanonood ako, sinasabi ko, hindi lang sa gusto kong mapuntahan yan. Kasi nagpipicture din siya ng pagkain eh.
0: Tapos hindi pa tayo nag-aalmusal.
1: Oo diba? Nga, natatakam ka ngayon.
0: Pinaparusahan din tayo ni Desa.
1: Oo, madalas niyang ipakita yung mga pagkain. Kasi example, nung misan eh, buti na lang yung isang beses na furniture niya, yung sa Zamboanga. Buti na lang, alam ko kung saan restaurant nagsiserve na kung ano, nakakain sa Zamboanga, nakakain doon.
0: Diba?
1: Na-message ko nga eh. Nung kumain ako doon, pinadala ko kay Dang sa FEBC Zamboanga.
0: Yes.
1: At yung tawag doon, yun na yun yung nasa menu.
0: Hello, Desa Girl. At makakasama ulit natin si Desa. Dapat everyday kasi hinahanap ng ating mga kaagapay. Yan. So, ilang mga job openings lang po dito sa FEBC Radio TV. Tayo dito sa DZAS, naghahanap pong patuloy ng staff assistant, production assistant, at production technician para sa ating RTV. And Pastor A, dahil alam naman natin na ang FEBC ay hindi lang dito sa Metro Manila. Meron din tayong mga regional stations at hindi lang tayo DZAS. May iba't iba pa tayong departments na nangangailangan din ng additional na mga kamay para mas maging magaan, di ba? At mas maging madali at mas lumawak pa yung ating ministry. So apply na lang po kayo sa ating email hr@febc.ph. At maraming salamat dun sa mga nagpapadala na ng kanilang aplikasyon.
1: Kasi lumalawak na yung ministry natin. Mm-hmm. Expand, God is expanding the borders. At syempre po, maganda na marami rin magkaroon ng pagkakataon makapaglingkod sa pamagitan ng radyo.
0: At check nyo na lang din po yung ating website at pwede nyo pong makita doon yung kompletong listahan ng mga job openings natin sa buong FEBC Philippines. So, Pastor A, mamaya pag-uusapan natin.
1: Aba, matindi to.
0: Bagong learning ito. Narinig nyo na po ba yung cultural intelligence?
1: Oo, kasi kung may IQ, intelligence quotient. Kung merong EQ, emotional quotient, hindi po diaper yun. At meron din palang CQ, cultural CQ. Quotient.
0: Uh-uh.
1: Meron din palang cultural intelligence, yung hindi mo akalain, kaya ka pala ganun.
0: Uh-uh.
1: Kaya pala tayo ganito. Meron pala tayong malalim na pinagugutan sa ating pagkatao, sa ating kasarinlan.
0: Ayun o. Oh. Eh, napakagandang matutunan natin. Ano ba yung tawag doon, diaspora?
1: Well, dahil nga tayong mga Pilipinay, kalat. No?
0: Oo.
1: Para tayo yung brand ng isang sapatos. Where everywhere, kalat, diaspora.
0: Diba?
1: The Filipino diaspora. Kahit saan lugar, may Pilipino, magkukulat ka.
0: Oo.
1: Oy, halimbawa, paano mo ipapaliwanag? Na, halimbawa, nung ako po'y nagkaroon ng pagkakataon magpunta sa, dyan lang, sa may US.
0: Nox! No?
1: Nung ako'y nadaan sa airport sa San Francisco.
0: Nox!
1: Nung ako'y umuorder na doon sa isang tindahan, siguro yung punto ko, yung English ko.
0: Hindi niya maintindihan.
1: Kasi,
0: hindi,
1: kasi tayo mga Pilipino.
0: Lahat isan, pronounce natin.
1: Hindi, saka kamukha tayo na iba Asian. Eh.
0: Ah,
1: eh, nung sumunta ako sa Singapore, napagkamalan akong Chinese eh.
0: Talaga?
1: Diba? Ngayon, nung nandun, di nagsalita ako, puntong Pilipino. Sabi, kabayan? Kabayan? Katapos, di umorder na ako. Nagkakwentuhan kami. Para bang long lost friend.
0: Nox.
1: Nagkwento siya ng probinsya niya. Nabagin ko, saan ang probinsya ko? Hindi naman kami magka-probinsya.
0: Uh-uh.
1: Tapos pag upo ko na, nakuha ko na yung order ko. Binila ko yung sukli ko. Sobra.
0: Mm.
1: So bumalik ako, sabi ko, sobra po yung sukli. Sabi niya, hindi, binigyan kita ng discount.
0: Nox.
1: Ginamitan ako ng employee discount. Kasi kababayan.
0: Nox.
1: Tapos ang sayo pa yan, kumusta na lang sa mga kababayan natin? Ibang klase, naging FC kami, feeling close. Bakit kaya ganun? Ba't tayo ganun mga Pilipino?
0: Ayan, ang uunawain natin mamaya. At napakahusay ng ating magiging panoohin.
1: Oo,
0: oo. At yung ating pag-uusapan mamaya ay batay rin sa mga pananaliksik. Yan, sinuri
1: to,
0: din ano.
1: Hindi ito haka-haka, kuro-kuro.
0: At of course, titingnan natin paano natin ito mailalapat, diba, sa ating kapanahunan at maging sa gawain ng Diyos dito sa lupa. So,
1: tama.
0: Magbabalik po ang inyong oras na Pilipinas makalipas lang po ang ilang mga paalala.
14: Oras na Pilipinas. Pag-usapan natin.
0: Nagpapatuloy ang Oras na Pilipinas mula sa iyong FEBC Radio TV. Tayo po ay proud member ng KBP. Yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At dito po sa inyong paboritong agape ng sambayanan, kami po ang inyong mga lingkod. Muli, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Pastor Eric Cortez.
0: Yes, at malamang napapansin ninyo, meron na tayong panoohin dito sa ating kalagitnaan. Pero para lang po bigyan tayo ng ideya kung ano ang pag-uusapan natin sa araw na ito, alam nyo na naman po kaagapa yan, no, na napakabilis po ng daloy ng mga impormasyon sa ating kapanahunan ngayon at madali na pong makapagpahayag ng opinyon, lalong-lalo na sa mga social media, kaya po mas nagiging mahalaga ang pag-unawa sa iba't ibang mga pananaw, kultura at pinanggagalingan ng bawat isa sa atin. And sa kabila po ng pagkakaiba-iba ng paniniwala at perspektibo, mahalaga rin pong matutunan nating makinig, umunawa at makipagkapwa ng may respeto. Yan po ay para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at ang pagkakahati-hati ng atin pong lipunan. Dito po pumapasok kaagapay yung konsepto ng cultural intelligence o kakayahang maunawaan at makibagay sa iba't ibang kultura at paraan ng pag-iisip. So sa panahon po ngayon na mabilis ang opinyon at pati yung ating mga online interactions, paano nga ba ito makakatulong sa mas maayos na pakikipag-ugnayan sa isa't isa at sa pagkakaroon ng mapanuring kaisipan?
1: Merong IQ, intelligence quotient, EQ, emotional quotient. Ngayon, pag-uusapan natin, CQ, cultural intelligence. At para po mas maintindihan po natin ang mahalagang paksa na ito, kasama po natin ang consultant sa cultural intelligence. Mahigit 30 taon po siyang naglingkod sa media industry kasama ang pamumuno sa content at creatives ng The Filipino Channel o TFC. Siya rin ang mayakda ng aklat na Culturally Intelligent Storytelling for Southeast Asian Creators at kasalukuyang nagtuturo at nagbibigay ng pagsasanay tungkol sa cross-cultural communication sa iba't ibang institusyon dito at sa ibang bansa. Isa rin siyang PhD candidate sa Philippine Studies sa UP Diliman at faculty member sa Ateneo de Manila University. Kasama po natin si Brother Ned Legaspi, Consultant on Cultural Intelligence. Magandang umaga po.
15: Magandang umaga po. Magandang araw.
0: Magandang araw, Sir Ned. Isang kapamilya pero ngayon kasama ang mga kaagapay.
15: Kaagapay.
0: Salamat.
15: Dahil ako po ay nag-retire na. Nandun pa rin naman ng ano, dikit pa rin naman po ang umbilical cord. Pero medyo diba? Lumalawak. Kaagapay.
0: Thank
1: na.
0: You.
1: Hindi tayo nagkasalubong nung nandun Ayan. Na po sa kabilang network.
15: Nandun po ba kayo sa
1: kabilang Dati rin na po nagtrabaho doon. Yan. So, para po maintindihan, latag na natin na Brother Ned, para maintindihan ng ating mga tagapakinig, ano ba yung cultural intelligence at bakit ba ito mahalaga?
15: Oo, dahil maganda nga nabanggit nyo yung IQ at EQ. Itong CQ medyo bago-bago. Kasi yung EQ na narinig natin, emotional intelligence, 1995. Pero 5 years after, lumabas itong konsepto ng CQ. Noong panahon pong yun kasi, kung naalala nyo, di ba nagkaroon ng yung takot sa Y2K?
1: Opo.
15: Na yung mga computer daw ay basta magkakagulo dahil hindi pala siya programmed for the year 2000. So may mga big companies na nag-commission ng iba-ibang mga tao to solve it. So nandiyan na yung mga, syempre nandiyan ang Pinoy, magagaling tayo gumawa ng mga virus, di ba? Mga Indians, mga iba-ibang lahi to solve it. Pero nagkaroon sila ng challenge kasi paano mo i-handle itong mga ito, iba-ibang lahi? And when you manage people coming from different cultures, kailangan mo ng ibang klase ng intelligence. Hindi na lamang emotional intelligence, kung hindi isang type of intelligence that would address itong pagkakaiba-iba nilang lahat. At ito nga yung lumabas sa research nila na cultural intelligence or CQ. So ang CQ ay yung isa siyang skill. So pag sinabing skill, para siyang muscle. No?
1: Mm.
15: Skill na pwede mong ma-develop kung paano mo ba maiintindihan at paano ka mag-a-adjust kapag nalagay ka sa isang sitwasyon na nangangailangan ng cultural skill or ability to manage that context.
1: So, hindi lang ito kultura ng iba't ibang bansa. Meron din yung kasi tayo sa Pilipinas, hati-hati tayo ng kultura eh. Ganun ba yun? Within interaction din among different regions.
15: Ayan, cultural intelligence din po yan. Kasi iba, di ba? Iba, hindi naman po sa stereotype, pero may pagkakaiba-iba ang mga Pilipino, iba yung tayo mga taga-Luzon sa mga taga-Bisaya. As a matter of fact, pag mamamasyal ka dito sa Luzon, sa wika na lang eh, parang ilang kilometro lang ang layo, iba na naman yung wika o lingwahe nila. So doon nyo nakikita na, nandun ang diversity. At pag nandun ang diversity, kailangan mo talaga ng ability na maintindihan ito at mag-adjust.
1: Nag-a-appeal dito dati ang ating dating Pangulo. Sabi niya, ganito kami mga Bisaya. Yun ba yung cultural intelligence, kumbaga? Ganito lang kami magbiro mga Bisaya. Yun ang sinasabi niya.
15: Ang cultural intelligence po kasi ay apat yung kanyang sinasabing capability. So number one, yung CQ drive o yung motivation mo na maunawaan yun. So kung sinasabing, ganito kasi kami, parang wala din po yung drive doon na maintindihan mo yung iba. Ikalawa, yung CQ knowledge. Dapat may alam ka na kung, okay, you're self-aware na ganito ang mga Bisaya, pero aware ka rin ba na ganito ang mga Ilocano or ganito yung mga Kapampangan, di ba? At naroon din yung CQ strategy. Kasi, oo, alam mo, pero paano mo ngayon gagamitin yung karunungan na yun? Yun yung tinatawag na thinking about thinking or CQ strategy. At ang pinakahuli, yung CQ action, yun naman po yung ina-apply mo, yung inisip mong strategy sa sitwasyon na yon. So halimbawa, culturally intelligent reply ba yung ganung sagot na, ganito kasi kaming mga Bisaya? In a way, hindi siya culturally intelligent kasi wala siyang understanding or dun sa ganung klase ng sagot. Parang walang sensitivity to the other cultures.
1: So parang pakikibagay. So hindi yung tanggapin niyo ako kasi ganito ako, kundi uunawain ko din yung iba na baka iba yung kinalakan, iba yung kinagis ng ugali.
15: Tama po. Tama po. May ganung understanding at may ganung adjustment. So, cultural intelligence is understanding and at the same time, adjusting.
0: So, parang kung iisipin natin, napakayaman natin sa larangan na yan, ano, Sir Ned?
15: Ang sa kultura?
0: Mm-mm.
15: Oo, napakayaman talaga. Halimbawa na lang, napakayaman at dapat maunawaan din nating mga Pilipino kung ano yung kultura natin para mas madali tayong mag-relate. So, halimbawa po, nung ako ay, yung libro ko pong sinulat kasi ay Culturally Intelligent Storytelling, na-launch po ito sa California last year, last November. Habang nandun po ako, inimbitahan ako ng Cedars-Sinai Medical Hospital sa Beverly Hills. Isa siyang number one hospital sa California. Sabi nila, pwede ka bang magbigay ng talk sa mga healthcare workers, karamihan Pilipino? Sabi ko, ano mga topic and issue? Pwede bang cultural intelligence? Kaya ba nitong ihagip? Kasi nagkakaroon ng, hindi naman issue, pero hindi rin naman tension, pero hindi maintindihan ng mga non-Filipino kung bakit sabay-sabay daw kumain mga Pilipino. At sabi pa lang iba.
0: Pati nga pag si CR, di ba? Dapat laging may kasama.
15: Bakit daw yung mga babae, ultimo sa CR, magkakasama. Ang feeling tuloy ng mga non-Filipinos, pinag-uusapan sila.
1: Pinakakaisan sila.
15: Hindi ko po alam kung na rin napanood, napapanood nyo sa social media yung Filipino mafia sa nursing ano profession, mga Pilipino.
0: Hindi pa, hindi
15: may ganung
0: pa
15: perception na nag-mafia ang mga Pilipino. Kasi lagi silang magkakasama. Lagi silang nagkukumpulan. Gaya yung nasabi nyo, pati magsisiar na lang ang babae. Diba?
0: Magyayaya talaga. Tara, CR tayo.
1: Pero uusap yan ng sariling wika. Walang pakialam doon sa mga Inglesero.
15: Diba?
0: So, ganun ang perception nila.
15: Meron silang ganoon. Ngayon, kung alamin po natin, anong paliwanag ng cultural intelligence dito? Ayon po kasi sa research, ang kultura natin ay collectivist.
0: Mm-hmm.
15: Samantalang ang mga Amerikano ay individualist. Mm-hmm. At katulad, sabi ko, nung kinausap ko yung isang nurse, American nurse doon, sabi niya ganun, I don't understand. Why do they always eat together?
0: Mm-hmm.
15: I can eat alone and I don't care. It doesn't mind me. But when I invite them, they would tell me, I will wait for my kababayan. Mm-hmm. My God, diba? So, because our cultural dimension is collectivism. Para sa atin, napakalungkot kumain mag-isa. Ba't ka kumakain mag-isa? Nakakalungkot. Pero sa isang...
1: Mika-away ka ba?
15: Oo. Pero sa isang individually... Sa isang tao, galing sa isang individualist culture, walang kaso. So, ano ba yung mga individualist cultures? Ayan, yung America, UK, Australia, yung mga Scandinavian countries. These are all collectivists. At napakahalaga po nito kasi maraming mga Pilipino ang overseas Filipino. Nagkakaroon sila ng culture shock na, kalungkot naman dito. Bakit ganun? Kasi po, magkaiba yung
0: naghahanap ka ng kasama. Sila, marunong silang mag-isa.
15: At yun po, pumapasok ang kahalagahan ng cultural intelligence. At, maganda na bago sila sumabak at makipagsaparan sa ibang bansa, ini-equip na natin sila nitong cultural intelligence. That way, alam nila na kapag nagalit ang isang ang kanilang German boss dahil dumating ka ng 7:01. Ang meeting ay 7 o'clock. Para sa'yo, 1 minute lang naman. Pero sa kanila kasi, ang kanilang, ayon again sa research, lahat po ito ay research. Ang Germany operates on what is called monochronic time orientation. Ibig sabihin, punctual clock time. Ang Pilipino kasi is polychronic, meaning feelings or relationship. Pansinin niyo po. Pag Pilipino event, di ba? Hindi pa ba tayo magsisimula? Wala pa kasi si Madam. Di ba? Unlike, you know, societies like Japan, for example.
0: Punctual.
15: Punctual. Pati nga po train, di ba? Pagpunta kayo sa ano, pag sabi, arriving in 2 minutes.
0: 2 minutes.
1: Sakto talaga.
15: Zero, nasa harapan mo.
0: At pagka na-delay ng ilang segundo, mag-a-apologize sila.
15: Ah, yeah, mag-a-apologize.
0: Diba?
15: Pero sa atin, di ba, sa MRT, LRT.
0: Hindi mo alam kung kailan dadating.
15: Pero hindi kayo nagagalit. Yung parang tipong...
0: Matiisin.
1: Parang ano, ang Pilipino, pagdating sa oras, ang Amerikano, halimbawa, event-oriented. 7-7, ang mga Pilipino process-oriented.
15: Tama po. At I validated po yan ng research. Uh-huh. 25 years, every now and then, kino-compare nila ano yung pagkakaiba ng mga kultura. At yung sinabi po yung yan about time, validated by research. Marami nagsasabi na, masyadong colonial mentality ang mga Pilipino. Pero kung totoo sa inyo, marami ang hindi tayo American.
1: Mm.
15: Time is one. Hindi talaga nagsisimula kasi okay lang sa atin na hindi magsimula ang time kasi mas importante sa atin ang relationship.
0: So kanino natin nakuha yon? Or original na Filipino yun na late tayo?
1: Kasi kasi namana doon sa mga Kastilalo yun eh.
15: Oh, as a matter of fact, doon sa research, pagbabasahin nyo yung findings, hindi lang Pinoy ang late.
0: Mm.
15: Masyado lang parang ino-OA na Filipino time late. Mm. Late ang mga French.
0: Talaga?
15: Yeah, late yung mga yan. Mm-mm. Research ang nagsasabi na yung mga Latin American,
0: late
15: din yung mga yan.
0: Mm-mm.
15: Katunayan yung mga biro-biro ng mga Pinoy. Uy, taba mo ngayon ah! Sa Amerika, di ba? Pwede kang i-demand.
1: Body shaming yun.
15: Pero kasi in cultures, kagaya ng Filipino, tsaka mga taga Colombia, normal yun. Hindi na offend. And then, and what would explain that? It's culture.
0: Mm-hmm.
15: Kasi, kumbaga, hindi naman din tayo ganun ka-rigid. May flexibility. Mm-hmm. Isa pa po, may konsepto sa research ng tinatawag na power distance. Gaano kakalayo sa kapangyarihan?
0: Mm-hmm.
15: Merong low, merong high. Ang Pilipino, high. Ang tingin natin sa power, mataas.
0: Mm-hmm.
15: Kaya, at tawag natin sa mga amo natin, kahit nag-retire na tayo o nag-resign,
0: sir at ma'am.
15: Oo. Mm-hmm. Yung iba sinasabi na, inferiority complex ng Pilipino, nagsisir o ma'am. Mm-hmm. Actually, it's cultural.
0: Mm-hmm.
15: Di ba? Kahit gayo yung simpleng security guard. Boss! Mm-hmm. Di ba ganyan natin? Mm-hmm.
0: Hindi tayo first name basis eh.
15: Oh, imagine. Diba, alam ba, sa Spider-Man, si Hey May!
0: Mm.
15: Pero di ba ang tinya yun? Parang no, Pilipino.
1: Ang bastos naman nun. Subukan ko tawagin yung nanay ko ng gano'n na tatay ko. Eh, friend, nako.
0: Magtago ka na sa pinanggalingan mo.
15: Kahit nga po, even in Christian or church, di ba? Masyashock kayo kung hindi kayo tatawagin pastor, di ba? First day,
0: Eric.
15: Yung mga tao, ang pastors naman ni brother, walang pastor. Because we are operating on that dimension of high power distance. Doon sa libro ko po, sinabi ko na even in our stories, teleserye natin, mga pelikula natin, kitang-kita natin yung nag-ooperate yan. Kasi ganun yung psyche natin. Eh. Pero hindi katulad ng mga pelikulang Amerikano, halimbawa, di ba? Individual. Importante yung pamilya, pero mas mahalaga yung individual.
0: Mm-hmm.
15: Kaya ano ba ang ambisyon ng lead character ng The Devil Wears Prada, di ba?
0: Mm-hmm.
15: Pero ang Pilipino, di ba, dapat pamilya.
0: Mm-hmm.
15: Di ba? Yun yung mga ano niya. Because, ayun, nag-ooperate ang collectivism, nag-ooperate yung high power distance na may respeto tayo sa matatanda.
0: Mm-hmm.
15: Di ba? I-mention ko rin, halimbawa, hindi ko po alam kung tatatandaan nyo pa, 2024, merong isang Thai movie, How to Make Millions Before Grandma Dies.
0: Ay, oo, nakakaiyak
15: yan. Big hit. Mm-hmm. In Thailand, Indonesia, Malaysia, mm-hmm. Philippines, Singapore,
0: mm-hmm.
15: Myanmar, China. But why? Because all of these countries are collectivists.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
15: Pero nung pinalabas siya sa US,
0: hindi ganun kainit ang pagtanggap.
15: Why? Kasi una, individualist society. Second, mm-hmm. low power distance. Meaning, hindi sila yung kagaya natin. Mm-hmm. Hindi natin ma-atim ilagay yung mga mahal nating lolo't lola sa home for mm-hmm. the aged or mm-hmm. home care. Eh di ba sa US sila nga yung mm-hmm. naglalagay doon? Mm-hmm. So how do you expect that kind of movie to mm-hmm. resonate to them or even appeal to them?
1: Oh, so kumbaga, pag sila individualistic, kanya-kanya. Pag naman sinabing collectivism, kami-kami, tayo-tayo.
15: Yes, katunayan nga po yung tinatawag nating Maslow's hierarchy of needs.
1: Mm.
15: Di ba yung basic human need, ganyan. Ang pinakatuktok ng pyramid na yun ay self-actualization. Mm-hmm. Marami pong mga scholars, Filipino scholars included, ang nagsasabi, hindi yan universal.
1: Mm-hmm.
15: Totoo lang yan sa mga kultura o societies na individualist. Kasi para sa Pilipino, ang ultimate goal, community or specifically, pamilya. Bakit mo ba nag-OFW or nag-abroad? Di ba para makapagpadala, remit, matuloy yung pag-aaral ng anak? Pamilya pa din.
1: Tumutulong sa kamag-anak.
15: Hindi nga lang yung anak, di ba? Pati yung pamangkin, pinsan.
1: Oo, parang, di ba in-expect nga tayong mga Pilipino, nagtutulungan ang pamilya. Collectivism yun.
15: Collectivism, and then mas malalim pa dahil may konsepto po ang mga Pilipino ng kapwa. At ayon sa pag-aaral, ang konseptong ito para sa Pilipino ay ikaw at ako ay iisa. Kaya di ba? Well, hindi, wala naman lang pakisama, hindi marun makipagkapwa.
0: So, paano ka nag-talk dun sa Sinai Hospital?
15: So, in-explain ko po yung individualism and collectivism.
1: Nakaintindihan sila.
15: Now, walang mali sa Pilipino kasi mm-hmm. nag-ooperate sila sa kanilang cultural dimension. In the same way, mm-hmm. na kapag ina-argue nyo na I can eat alone and I'm still productive. Kaya, because you are an individualist. You're operating from that dimension. Ngayon, kung alam nyo na, now you understand, hindi naman po kayo ginagang up ng mga Pilipino. Ganun lang sila. Basta gusto nilang mag-CR, nahihintayin yung kasama nila.
1: Hindi naman dahil takot lang sa multo. So, pero yung collectivism, yung sinasabi niyong closer to power, hindi ba may kinalaman yung pagtawag natin sa mga leader natin na ama, ina ng bayan? Alam ba, Tatay Digong, yun ay nag-uugat din ba ito sa concept na ito?
15: Oo, parang nag-merge na po yung konsepto ng power distance at collectivism, di ba? Kasi ginagamit mo ng part ng naming convention yung mga terms ng collectivism like ama, ina, di ba? Which I think sa isang individualist society, hindi. Kasi mas individual eh, di ba? As a matter of fact, according to research, sa individualist, hindi nila, they don't care about the title. Because sa title, kailangan mong i-earn, di ba? So, nung inaaral ko rin po yan, tinanong ko yung mga ka-eskwela ko noon na mga Amerikano. Sabi ko, do you call your lawyers attorney? No. What do you call them? First name? Ha? Pero ang mga Pilipino, di ba? Ay, attorney.
0: Ay,
15: doc.
0: Kaya pala, Nicholas Kaufman lang.
1: Madalas yun ang
0: diba,
1: tawag lang.
0: Diba? Walang attorney. Pati ngayon, si Peter Haynes.
1: Tayo, diba? Maano tayo sa title.
15: Kasi ano po yan, yung power distance. High power distance.
1: Hindi lang para ma-identify mo saan siyang strata o level. Uh-oh. Like, di ba sa Chinese nga, may angkong. Di ba? Yeah. Merong level.
15: Kasi pareho po tayo ng China. Collectivist society din po kasi sila.
1: Pero di ba ang Pilipino non-confrontational?
15: Okay.
1: Nagpe-play ba doon yung cultural intelligence?
15: Yes. Ngayon po yung cultural intelligence, nung inaral nila, nakita nila na may at least 10 mga dimensions na pwede mong mapag-aralan yung mga kultura. Binanggit na po natin yung authority, yung high and low power distance, yung identity, individualist or collectivist. Meron pong isa yung communication.
0: Mm-hmm.
15: Ang Pilipino ay ay isang indirect culture.
0: Mm-hmm.
15: Hindi tayo diretsuhan magsalita. Itong dahilan kung bakit ano tawag nito? Nako-complicate pa po ito dahil may konsepto ang Pilipino ng hiya. Di ba? Parang, at malalim yung hiya. Ang daming levels po kasi ng hiya.
0: Mm-hmm.
15: Ayaw mong hiya na losing face.
0: Yung
1: ganun, mapahiya.
15: Ayaw mo pahiya. Di ba? At nako-complicate pa na ang indirect. Okay? That explains why hirap ang mga Pilipino maningin ng utang. Kasi indirect, hindi nila kaya.
0: Yung inutangan pa yung nahihiyang maningin.
15: Kasi po, we operate on what this anthropologist si Edward Hall calls high context communication. Yung dapat alam mo na.
0: Mm.
15: Sa Pilipino, yung pa yung pakikiramdam. Di ba? Dapat naman nakita niya ako, nagsabi man lang na
0: dapat matik na.
15: Next time ko na babayaran. Di ba yung gano'n na ano? Pero yung those coming from direct communication, when are you going to pay your what you owe me? Diretsuhan silang ganun eh. Pero sa mga Pilipino,
0: ikaw pa yung makikiramdam.
15: Ikaw pa nga yung nahihiya eh.
1: Pwede bang makuha ko na yung utang mo?
0: Uh-huh.
1: Pero, di ba, because of the influence din ng Western culture, parang yung pagiging non-confrontational natin, nababantuan na, nadadilute na, at lumalabas, nagiging confrontational na yung mga Pilipino, naging derechan na. Do you see it as a positive trend or negative as far as our cultural intelligence is concerned?
15: Oo. Dapat po natin kasi ngayon, well, ako alo din, yung mga Pilipino sa cities, kagaya ng Metro Manila, no? Mas nagiging, lalo na ang Gen Z, mas nagiging, kumbaga yung cultural dimensions nila, naglilin doon sa Western. Okay. So, ibig sabihin, yan po ang nag-explain ng pagiging direct. But if you look at the totality of the Filipinos, indirect, non-confrontational pa rin po. Pero yung mga cities, probably it's because of the exposure po sa media, social media din, na nakikita nilang ganun. Yung stories or mga palabas sa Netflix na kinukonsume nila, YouTube, yung ganyan, na i-expose sila doon at na-adapt na rin nila yung ganung klase. So, I wouldn't be surprised kasi kahit naman din po nagtuturo ako ngayon, yung mga estudyante ko, nakakapansin ako ng certain level of directness. Of course, respectful pa rin, pero syempre dahil yung panahon ko, ay, hindi ko magagawa yung ganyan. Sila, kaya na nilang, hindi na nahihiya. Yung ganyan.
1: So, yung pagiging community, yung community orientation natin, collectivism. Yun di ba ang dahilan kaya pumatok ang Facebook at social media sa atin? Kasi we want to share our thoughts with the community.
15: Magandang interesting din pong i-aralin doon. Kasi nilang naman Pilipino eh. Although sinasabi nila, di ba, Filipino yung number one worldwide. Oh.
1: Yung F dun sa Facebook, Filipino yun.
16: Talaga ba?
15: Pero maganda rin pong aralin. And I'm sure may mga MASCOM students na gumawa. What do they post? Pero maganda rin aralin, what do they post from cultural intelligence lens? Halimbawa, di ba? Kasi doon yung makikita that lumalabas yung cultural dimension talaga natin. Kasi di ba, Filipino would post, nang hindi lang naman din sarili niya. Eh. Di ba, kung travel yan, talagang family photo. Manifestation yung Facebook also of the culture.
1: Oh. So, katulad nun, bilang, alibaba, politiko, kaya ba kapag nakampanya yung mga politiko, talagang they make all effort para ipadama sa mga tao, kaisa ninyo ako, katulad ninyo ako. Dahil dun sa collectivism na mentality natin?
15: Yeah, and maaring intuitively, maaring hindi nila inaral yung mga research on cultural intelligence, pero by exposure and practice, yun pong sinasabi niyo, Pastor, ay ayan na, cultural intelligence in action. Ginagamit na nila yung CQ strategy para mag-appeal, mag-adjust doon sa dimension na yon ng mga possible voters.
1: Kaya ba na-exaggerate yung kumakain nagkakamay, no? Pinapakita, natutulog ng nakakulambo at hindi aircon. Yung mga ganun bang para ipakitang I'm one with you?
15: Yes. Siguro maganda rin pong i-discuss natin yung iba pang dimension. Kasi I think yung isang dimension doon yung paano ang isang tao ay, anong tawag nito? Nagdi-deal with rules. So may yung research pong ginawa dito. Halimbawa, meron po kayong kaibigan, pasahero kayo, nagda-drive siya, mabilis, inakasagasa. Tapos sinabi sa inyo ng lawyer, sabihin mo na lang, 30 to 40 kilometers per hour yung takbo para masave mo yung kaibigan mo. So, kayo po ba ay magsisinungaling para i-save yung kaibigan or aaminin nyo yung totoo? Maaring hindi nyo sagutin, pero ito po yung research. Yung mga bansa na nagsabi na even if ka-close ko yan, I will tell the truth. Yan po yung mga US, yan mga Sweden, Norway. Mm-hmm. Pero yung mga bansa, kagaya ng Pilipinas, isama na natin dyan, Latin America, Africa, sagot nila, magsisinungaling para i-save yung pamilya. doon mo makikita yung konsepto po ng universalism and particularism. So, yung ano po yun. So, that explains din po kung bakit pag ang Pilipino nahuli ng isang police, di ba? Nakita. Halimbawa, isang apelido na hindi karaniwan. Tapos sabi niya, oh, taga saan ka? Taga oo. Ano po? Taga...
0: Bicol.
15: Bicol. Mm. Saan sa Bicol? Sa ganito po. Saan sa ano? Kilala mo si ganyan? sige, sa susunod ha. Mm-hmm. Anihin mo na
1: I'll let you go with the warning na lang.
15: Yeah, that is particularism in action.
1: Aha.
15: Umiiral na yung dimension na yun ng particularism.